0: Tonga.
1: You're listening to PMN Tonga with John Poole.
2: O eke pia mo e kakai fonua koe polokana ma PMN Tongai. Io ko ho kapani on air as well as online. Tari tari fia fia ki motol koe toi kuataini ki he whae fia fia here in Tāmaki Makaurau a Aotearoa. But right now we take you back to the Friendly Isles, to the Kingdom of Tonga. Fia fia pito kuhenia e ongo a tangata koe niu na iloa i he mala e oe ati. O ku fia fia pito polokana ma ke tau toi fe iloa fia fia pia mo te vita latu pe pefo ki a Taniela Petelo me he seleka o tangata mā lo e tau mā ue fia fini.
3: Malo pito e sere, malo mā tau mā ke atan.
2: Fia fia pito he toe mā ue ki whainga mā rea, koe ni ke tau toe a tala noa fia fia, koe uhi pe, koe ngahi ngau e a moe ngahi lava me a ki moua a i he mala e oe āti. Ka taki pe e te vita na e iai ho mou ki i exhibition, ki whaari āri heni a iau kua iloa koe a hilinga mea a o te maramataka, eh? E sai pe mo ke ki i whama ala ala mai whakau aki pa mo e ki ngawe ko ia e te Fresh Gallery.
3: Ia, koe ngau kena hi i o atala he Fresh, koe olai e mau ki whengau aki pa mo atata si ki motu kone ko atata na e tuk tuku mai ki tonga tapu he hiri kona e pia ukura.
2: Oh, ia.
3: Yeah. Mau la wata mo e tokoni e me siti o galani o Wahau ke ki klasi tāwa ni wali me ki tau tupu e koro. Ja koe ola la koe miai, koe kai ngai ngau e nai tūki mua taha ne whiri whiri mai re wai o kau e tia pataha me maunga mau tolu koe ni rārahi mi sere ka i hono whari ari kone i o tāra. Ja koe whatau mua ki koe i ai whari ari kone i o tāra koe ki e mea pe kone hoko ke he nunua kone hoko ke he ki motu. O mau toki tāi pe maungahi ngau e ko no whamatara i ai ngai me ana mau au si ai aho koia pa pe pe ko ke mau si o kon koia ya ngai no fo kon ata ata si e tai ni mono eh
2: oia
3: na hiki me ko kon la ta ko ala ko
2: oia o ku ta fo ki a ko ta fo ki nga hi me fo historia ko hoko i o ta fo no ape ke ke nga lo ia e Daniela e sa pe mo ke ki fo mala ala mai ki nga hi nga we ko na e ka i he exhibition ko ia cuz I understand it's a group exhibition eh like au ki ai i he exhibition ko pe ko fo ari ari ko ni
3: e ia sa ma lo bit mo fo nga mari ko e anga la kwete vita ni nei nei fo nga we wa no to ki mo ta ha ka ure ka na e fingi mai o o fogari ali he show ke nei nga we a te vita i ka te ga Yasmin pe mo au pe mo Katie Perez pe me a te ro ape ka te ki a Ershan Kans pe mo e ta hine ta ko Ayla Thomas and the following ki mau fo ga waki te mo me to na hoko ne ka pe mo ki mau ko ya fogari ali ko ye ke Fresh Gallery opening here. And I whakataha ko tope ma u ngā ue o whapitiki ka tope i rei ke display whakataha pe pe ma ngā ue whanau. Oia pe ma ue.
2: Fafo o whaupito, e te vita ko ke ngā ue foki i he malai ko ni i he taulahi. Ka tak pe mua ki whakatala noa mai e mahu inga oi āti pe koe ngahi tā whakatātā pe mua ngahi me ane ki he tāla ho tau historia. How important is this for covering some of the big events that have happened in Tonga? Katak pe te vita ku ongo atu pe ki wha ho haa.
3: Mora e tawa ke taha pe ati ko te ongo ke historia ko wake nau.
2: Uia, katak pe a hoko atu pe katak.
3: Wange hano ko ai e taha ko tope ke na hoko ko punake ke na honga pe o pai ko matala e nau. E nau sio ki ha mea mea me turi ke unawi ai tonu. Ea... Maro pa Wange peko musika hano teke mono vikea, pepe peko me tawa ni marika. Wange hano le koti o hamea ke tu kuei ki tu loa. Ya, upa whakanonga whakatamai ke toko ni ihi ke nohanga o o mai e nau nau hono whakaukau ki tua. Ki haa mai ki ke maamani. Ya, hoko hamea ke ako mea hawa, ke pahinga. Wege.
2: Oh,
3: yeah. Okay, you want to get paper, but I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going Pika taha pe, kia pika taha pe, kaina, taha e pi, o karani mo fe toike, ke e watu ahia o mamata tonu e, o kwaha nao paina.
2: Mone o pito, o ku a whawhiawhia moni he ku nau mau, ai ni he koni na nau kau atu i he polo kalama koe ni, agi moua, a pepefo ke a Yasmin Aho, i ho o mou ilo koe ni he mala e oe ati, ke lava o whari ari mo lava i o tala e ngahi. Me ani, what was it like to pick, nai toko wataha nai, Daniela, ag nau tolu koe ni nai whiri, it must have been a tricky one to go through the list of the work, eh, and the amount of work that you had.
3: Ako e tata alpo fili, na keke ilo ngai po koe ngawe ahai e reka koe, koe ngawe ahai e. Faya ki pe mau sio ki e ola koe ma workshopu na e fai, koe noa koe ina toe ta avarivari, pe koe hai ki tala noa na e fai. Pe keke fuma unga toko hai ne ki mea na aika koe ha mata mai koe visio koe ngawe koe na mau fai, koe no fili fuma mau api. Pe koe na e fukafola watu koe ki ate roa.
2: Whawhetai pia mālo mua e si i ngāwe lahi, pia ku kei atā pe foki hou eki pia mua e kakai whanua i he whangamāre koe ni ak mautolu i he whanua ni i tau te whito ki a Aukalani pia ko tāma ki Makaurau ke mua ahia ai Fresh Gallery o Otala o ku whakari āri atuai ai ngāwe koe ni. Te vita koe hā nai ai hangatu ki he kaha wawe mai, what else have you got coming up for the Seleka now that you guys are back home in the kingdom?
3: Koi pēnau ki sangasanga maharapē ki nōwe mai tāuni e mau amanake mau whakahaukua ki whariari tōngatapuni ma tāi kāinga tōnga heni tōkua tōnga heko ki lahilaia te mau lere fua patongia tu ki mōri aipe ke tōfu hia pē mai kāinga hen pēa maharapē koi konga pē e mau hanga o whinga ke e te maala nge maala e mori ai heni e paha no mahi no i mono to e maata nge kainga e a koe e pake tua ke kaha umaro ke hoko hoka te mau aewar ko mou ko mou fonuana o fa hoka te ngai ngā wen mga i tautaha ke te epe
2: pafetai E Daniela Fefe nai ho wakai koe ni ki he ngawe koe ni o engahi ahoni o ku lelelele ipe ai society, ai Seleka International Art Society, pe mo ngawe mo whakahoko i hono a omi ai kainga ke na wahe vahe na ngahi tare ni ti i he mala e koe ni?
3: Ia, o ku mola lere ipe he taimini o Ie mau i okalani, ahokatina whae o whakahawa koe ma whakari ari, na iai a Dagmar Daikiai. O whae mau ki vahe vahe, whaka individual ki he, koe hae mea o te mahi noi, koe hae ongo ki he ngai tau mua, mau ngā ue o ku whae. Pau kaue ngai mea o ne whakaaki ai, tau te fito ki au mea mo ku mau. Ke te lahiange toka ngange ki he taumua pe koe taumua ngā ue koe o whakahaoko. I he whaunga koe no whai moe ngahi mea ki he kaha o. Iyo.
2: Whawhawhau pito pia ku o atuai e ofa muitala munu atu ki he ngahi ngawe ka hoko mai pia ku whawhiawhia mōni e mai whainga maari e ki tuku atuai he ngalu ea pia mui ngalu ope ki mai hou e ki pia lau ilo ke ka kai whanau whakau aki pia mui ngahi ngawe kōlava pia mui teu teu e pe ki he kaha wawe mai pia o te mofiu he toutou a wholau mai he mau whiawhia pito ho moki i ahia ho tau whanua Aotearoa ofa ngepe e toi ha whainga maari e ki tautou e whiawhia whiawhia i he kaha wawe mai. Malo apito, nai toi hamea kumofi mao ke tuku mai ke whamaa pōpa kwe tau ki i Polo Kalama?
3: Ia, ki i whamaro po ase peke ke kainga kotoa pehe nau pou mai, toko ni mai kaki mautolo e mau paahi atu. Nau oange o lava ngosia ngak mautolo kwe tontone ki whamaa maro me angu me kawa mau palo e pokotoa kwe tenga peke maulata. Mau ngai apito e
0: o fina que mal tolmi hena ba matao ne pege ka tak pege lahi mal te asi ha tunga
2: toat toat kuia
3: ata ke ruo te pebo ki fra malo ta ka ki ave ma fire o ka mo e taro pets e ho no tau hi mal tolo talo me mau ye he o duta tu fra malo tu ka ya ke ave ka to ki ne kulupu na o ofa ko tau hi na fa ma na tolo
2: Oye, oye, malo. Malo, bitch. Fa malo la moa hono a kotoa, pe malo atu mua ki ihe toi ngai timi, ihe ngahi ngau e kō lava, a pe kwa fie fie tau toi fei loa ki ihe hoani. Tala monua tu pe mui lotu, ma uha wike lere, malo au pito e toko ni mai ki tau ngau e. O fa atu.
0: Malo, bitch, shani, oprai atu.
2: O falahi atu. Malo au pito. Hau eki pia mwe kakai fonoa, ko e tau ki polo kalamaia i Hawani, a i hona fwa ilonga ai ngawe kōlava, mi he a kaua iloa i mala e oe ati, te vita lātuhu, pia mo Taniela Petelo. Hau eki pia mwe kakai fonoa, tuk mwa ke tau ki wakai ki he fue kafa, pia mwe laka laka o sen tuli o tupou uruaki, a ko e kau pen he fwa ilonga ai whare o tupou mo hau eki, a ka i taim ta tau fwa ilonga mai i Hawani, ai a whenga oe aki pia mwe whare koni o e tui mau because this week we also celebrate the koronehana or the coronation of Queen Ngāwai Honui Te Pō. Ka tau whanongo henike fuikawha.

0: e tata e kipa ne pe koe whi ma auke ke whao e tohi pau, pau tala o fua lewa, o alu ke mito library ki se ne o nofo ai, o whao e tohi koe ia e hi. O afta hano, ne tau mua e whao e tohi a koe ia koe, koe, koe hufi o e whare, o e whare whai whakau e koro vai, mea e pe o e kina e, tu uta mai e, Lord was really an agitator at Avalua, Mr. Lore, but the daughter met Avalua or no, Mr. Thomas, Mr. Hassione, be a long eye, a fare, he for. Pena I fear my own, ke fao historia, o he for me for ui peggy ha tafu, go he give for my popo talago ya, I ako, I hoof ya, I fare goini, awa fa o. Tisema waf tahao no. And I fai peki ngā ko ia lava seone o fuaki kene a fio i korovai a ko ia le fai ai hufare pe osku ia. Pe te au mai ke tisema tau kua sina te fio ma au mai ke fau e tohi o mua tohi ki he tu uta mai a fai fikau o Walter Lurie pe o Mary Hessel Lurie ki tonga i he tahao tahano a kosta walu o wa and I defied him with Nawe Koya, and I o my pe moe o lava ia, ko I go si mao e tama ko tungi ki he hufi e fai lotu. O wesiliana ko ia te tama tonga ulua ki na e fai a wato lo sune, wano a wano. Ko ia na e fai lewa Nawe Koya sione, I mi sa anuari ki sune, na fie mao mai pe moe e komiti historia e se si ke fao. Ai ngā he tohi ki he whamana tu ta uange au. Koe nei lawa kātoa pe, ai ki ngā au e koe me whatongi a koe o whakakato o lawa e tohi koe o Walter Lurie i ki mua. A lawa e tohi koe pe whaore me vori ume ke he tolu, rak vori ume koe vori ume hatu i, ngā e tohi forfora me taloni, e tō po uruak, tō po ua, tō po tolu, tō po wha, tō po nima mo tō po wono, ka mā ongo kuini, kuini halawa mat aho. Kuina nas pau ka ma ta ne princess pure e time na princess pure ne motu fare oi pero ka to ko vori me u aki ko vori me ha tu i ko nga to fro fro me taroni na ko fa ka ka u pension ko ko ka to ko na fa i ko ka to mata u ange au ko ka to fa feta ya tonga ki o to a ko hi ko to na ga ha tu i na no tali ai lo tu tani e tau wha hau e lo tuwe paptaiso e la maare maanyo ni wa wa atawa torfa e langa e pure anga langa e pure anga e tawa tolu walu pe whao e la atawa tolu hiva pe la awa wao pe whae tu whonua e tawa tolu hiva pe a na e fatu e ngā we koe uhi ko ko a whao vita e tonga ko toa ko uhi ko e toko nake e o tua hatu i e nau urutake mua i he tuku e whanua ki langi ke malu i me he otua o langi pia mui mui ai i he ngai horonga atu i ki mui ai mui mui ai vi sone ko ia paka kuonga koula ia to ngā sion na he thoma maku ki ai tala noa mori mo no wā ko e yong orive ko e tohi ko ia sione ko e na e thoma mafa a tohi ko ia i he vi sone a tawha a hau ke yong orive ko haia he a vi sono che ha himi tolto i va ta hau ga cup o tolu nai be la be palo sai go olive u a pria mo si as ka malo ha fonua pa na hinga e olive go mo mole he ki firma ta mo go ni ki me na va vanga e ne afio na finalo e tu i ke fo tu a ya ko il colisco tu po pe na fra wa fa colisco tu po o fo tu ta va lu no no ko viso ne ke to ke te i he korisko tupo a kakai mo ka fai fekau ke na utau he sia si ke na ngau e sia si pe ko sia si ia pe a mai ke ta valu valu wa pe a finala le va tupo fo tu e koris pure ama ko ta mo fo tu e koris pure ama ke te i a kakai ke na ngau e pure ama pa ko o olive ko korisko tupo mo koris pure ama me he o olive ko ia oktoronak e koris kutupou e kakaige na unga au e siasi. Pea e koris pule anga no tona ke kakaige na unga au e pule anga. Ko ia hani ko ia no ki anga unha kuke ka neongo ia koe koe visone mamma o ia e rakfa. Pera e whao e tohi koe koe longa olive vori ume honoa ke whao ma o popo e ngai ngā au e kuwhai e siasi. mangawa ko fai he pule anga na felo taki aki ke malo he fonua
1: ko
0: ya pe ko vori me ho no wa ko vori me le ma no tolu ko vori me ke lot faga stane na kamat pe mi se sarema o fonua nga mai he moaksia si o ha wa he kuonga ko ya fra pouli ha o ma ke kuonga lo tolo to ha o ma ke kuonga frarele lo tu ya o ma ke fotu o asias beto tisi o pitania pe ha o mea e gitonga pe ha avere mo ka ma fo sinale mi tonga ki ma mani o to ko ya o fo ka to finge fo ka to e fo historia nga he moni me a nga o e tu ko au e lo tu pa ko winga fo ki ono fa o se ne ko wi ka to nga ko ta o nga o e lo tu to ma ko ka to nga o nga o tu o ke fo tu o e lo tu e ta fo no fa feta na ha tu ina na utari pe mui mui a kakai kia e pe whakakate whatungia. Pe a koutu koe ngā to hea nai whuaki he aho tāna tūnga koe sko se ato tai, nai whai i si whanau centuri pe nai whakakato e uto koe a kia dea fio, i aho koe a pe whawhetai pe ki utua. Lā koe whiere ni tamā, ke tai di tai tari ngā koe koe ngā uia e konferensi, nai tuku mai ke motuani me ngā e komiti. E whakakata whatungia koe ia. Mahalo pita.
1: Tau monu ia moni i he maue taha o kune lava o whai e ngā ueni pe kou lava i pe whoki koe ngā ue lahi eni. So you will have a big team to help you i he tātāna ki hono fotu tu ai ngā ue koe ni. Koe whama popo pe taki polo kalama whewhena e palane ki he kahau pa moianga koe ni ai fotu tu ki he taimi e maule rei ai ngā ue koe ni. He koe me ani whoki uto e whe mau whoki pa moi ki tokon whakapaanga o kua ke whamalo ia i ngā ue lahi o mō whahoko i he tawhaki o e whātotolo pia mō e ngahi mea pehe. Ka koe hānai ai palani ki he ka wawe mai pia mō e ngā ue koe ni ai tohi koe ni hono tāla o tonga.
0: Mālo pito, tia ne koe. E ngā koe ni whawita ai pēngi o tuana e mau whukulai whaki koe tohi koe he wafitaha o nōki he nea whio i palasi pia au na e wholawhora mai koe hae mea e hoki kia e ngā we paula pavo. Whampia mata mua pe o whawitau wholawhora ke nea whio o mua hanga fua e hoa whio ke whauha historia o e whonua ni herea whakatonga pia ne e whawanga fua o mai lewa e ngā fua e a koe a ke whaarewa, koe ana gulele mai rewa, o whae e whatangtangi holo ko hi koe, koe mea o whae rewa e whakahoko ke komitala whafonua, pena whaki mai ungo fua koe ya, e komitala whafonua ke whae e whatolope a gulele mai rewa o whae komiti koe ne o mau, whatau mau kore rewa ki he, ki e tahene pinsesi, pinsesi e tserika la dufipeka, ke ne hoko pataloni o e komit koe ni, pea go sea, pea e toketa au hila me langfas, pea tutokon belewa palofesa te vita ka ili, toan sea, pea ke area mono ka u ngā ue, go toketa Filipe Tohi, go e ati a tonga, Dr. Tris Lupo, go fai ako e AUT, e foki ke doita Isaac Eke, ko e one tonga e mea whapaanga, o kumia paanga ke fai ake ngā wen, Dr. Suriana Monne, e fai ako e Universito Galani e lao, mo Dr. Chomeini Laiu Tarei, o ki he architect, o ki arepa mo e ko mit peo mau, ngā we ki ai, o ku, ia e Dr. Chema Malunga, me i ANU, ko i agune, tonga e ngā mea mi Australia, o ki ai pia moe ngā hemea goe mi Amerika o ki ai pia Dr. Kaerika e mā pelai se kupu mei Amerika whai mai uwhakata tolo goe ya pia o ki ai pia e komiti u mautari u ki ai e tēnā o e pe whao e umea kai toko nio ave ki ai pia a toko tāme lai tā moe flau pia a toko tāle si e tonga ti o pia ki a Professor Nasir Vakauta pia mo Professor David Kaeri ngā tolu ya tēnā o kau e tita tēnā o whamā pōpō e ngā wen o mau whaam peke. E whaia ngā ako polo kala māre vai ako e tonga ko ni tau ni ko ungaru tonga ngā aue ke whao e whakakato historia tonga. Ako lawa hi o lawa mo hake ako ngā he taimini ke pahe loto pe mo nukua lofa ako kwa manaki ke au ke kwa topa o mau alu o ahe ke uko lofa e community interview pa mau whakakato lewa umea ko ya ke au ki tise mako osea ato ata poka ma hiki leo ki hapai mi sa anuari ki sunde, pe ma alki vava mi si ulai ki disemba, pe au ke tau kwa unoko pe ma alki niwa, pe ma ufaas mai ki eua o amanak pe, e au ki ai kua lawa rea ngā hawe.
1: Pawhetai. Pawhetia mo oni pe a koe a keke aha me mau ka koe wha maa lope, a koe hi koe ngā hawe koina o kua mou inasiai, pe a kua osi a whang malengi mei falelahi ke a mou atatake si ngā hawe koini, pe a pawhetia kau ki ai toko taha no kotoa a i he mala e o e poto mo he ilo, pe a kua mau a pawhetia he koe mea lelei eni ke inasiai ai ka hawe whonua, ka koe mea lelei hono lava o fuka hauko e taimini, wai fuketi ihi, kua nau si matua otua, pe a kua whainga maari he taimini ke nau lava o manatu lelei ke he ngahi tala o tonga. Pako tui mahalo kei hoko hoko atupe e tapolo kalama ke mui mui i atupe aisi i hala whanonga koe ni ok mou iai pe mue fotu utu koe ni. Kako hi peko nou noe ta taimi ko whaka mahalo lahi atu ke te koe professor pe mahalo apito si i Reverend Dr. Paula Latu i he fuu koloa koe ko ke tuku mai he ngalo ea pe mue ngalo pe ke inasia ai toko taha hono kotoa. Kako whaka mahalo lahi atu and we look forward to the tala tuku whaka Holo o Tonga. This is going to be a marvelous piece of work that will not only be useful for now, but for generations to come. Ko whamalo atu ke te koe Reverend Dr. Paula o Noafila atu, malo a pito si toko ni mai. O whalahi atu mo e talamono.
0: Malo a pito, ko po malo a tiaki, talamono atu.
1: Fafeta e koia ko e tana ki fa fo faia me he tangata ki fa fikau a Paula Latu fikau a ki pa muia a ngahi palani ne fa mo he mei ulu a ko hi ko e tala ho tau fonua kai tuk mo ke tau ki le pasi he kata tok foki mai o hoko atu ko e tau te hina i ongi india Nepituno, another beautiful history of Tonga e ngahi mai mua o mea makia.

0: You're now listening to PMN Tonga.
1: O se mini te tawhitu me heo no, tau wakai he ki Australia, ki he e tau ngā hio ngō ngō pia mō wani wāhawea. Wani, malo e tau mā e whiawhini.
2: Malo e tau toi lawa ki e whiawhini linta, pia malo mua lau maria ho e ki pia mo ilelei e tonga kotoa i a te aloana. Kau mā ki mō tolo mea mai ngā luope, me whetu ke he ke he o kolope. Ko kore ke uhuwhanga e pēngai whatapu ko osa no hawhaki, ka tā mo oku ke uwhahoka te ngai o ngongo ko la mawat me aas te leelia i he whiawhini. Oku tau whawhita i ki he langi e tau ausia a mahina fo o koe ni ko septema. Ne koloa ia kau taha lead a ia au takia i Amelika Morgan o Fasmo Eafi fo laha mo vātu u i he mea tonu a tahine ko Princess Latu fui pe ka hala valmata aho ke ne hifoa ki whaka ofisiare kau tahani. Ia ilo whaka ei ei ki ne whaka hoko a ia koe kau taha en ke toko ni i mo poupo e kainga tonga mo e kainga me pasuiki o nau mo ua i au hia e manatu pe koe dementia. Ne whaka hoko e toke taha ofo niu me tolu are a Marie ke he tūkunga o e maha kini, ono mā u, moi hoko atu, ki he tukon whakato ke tā whamatao tāo foki. Ko e maha ki ko au hia e mana atu ki he tūunga ko inge esisi no pe oktoe. Pea pehe foki ki halea Marie ne whakahoko e lei Montana Luani, aia ne whakaiki iki mai ke mahino e maha ko e ni ko e maha ki o e atamai. Ne na whakatou whakamama fai, ne ongo e au hia e mana atu, ka au whi mao ke mahino mau mahu inga kia te tau tolu, o ku ikai ke tū kuai hono tauhi, toka ngā i le lei, mo hono kei whaka apapa e ki nau tolu. E toi marie foki mo e lea koe a mirika aia ne kamata e kau tahani, ko tu unga i he whi mao ki ene tangata e ki i viriam tariae, mo ne vakai ke ngāwe lahi ene fine e ki a miria ki hono tauhi, pia mo e visone ke hoko koha, ma unga tokoni mo whamatala ke ilo lahi, hia e he kakai tonga mo e kakai pasuiki o ikai ngata pei astele eriani ka ki maman lahi foki. Ne i he katoa ngan foki e talfe kau lahi a tonga ki astele eria ke tis liana tu hiangi pe he foki ki he whafufonga falea rea ki he pureanga whakafonua e vahenga Barton, Ash and Buhai Baha, aia koia ne whakahoko e feitu koe ni e katoa ngani i he kolomatatahe i loa koia ko Brighton Lisens i he whakatonga o sene e. E popo wa pito he kainga tonga ka mata aki halotu e naresoni tu i tavake, whakahoko e whakamalo e whaife kautonga remoto, pia ne hiva i foki a ana fifita o tai, pia whakahoko mo e ngahe tau o lunga. E Josephine Morgan, vi ka whainga mo ni i kehe, ko e katoanga fie fia mo whakahalo mamata. Halolo tonga koe e se ne lahi a tahine princesi, ne lava foke ne femea ake mo ne maa i moa mo e kauwhawhine kulupu hepsipa, aia o pataloni ai. Koe kulupu koe ni foke o nau ngāu e whakawhai toa mo whakawhare mahaki e ngahi vaa kehe kehe ko nau tau kei mo matau tau ai, hange koe toke tā mata koe ia ko seinto kulupe defni tau alupe tai. Ne nau lava ki tonga o whakahoko e nau polkalama ngāu e ke tokoni ki he kakai i he tafa ake ke he oi mo uilelei, pia ni whakahoko foki mo ripoti, oi ngahe ngā ue kue lava ki he tahi ne pirinsesi. Ika inga tai ne lava foki mo ene whemea aki mo e ki komiti se ne ke popo ki ene ma i mua ako felotei, aia e whakahoko e ngahe whakataha i septemani o kau mai kia foki mo e komiti a Meripoane pehe foki ki he komiti i Brisbane. Ne lava atu e tangata eik tala whekau lahe atonga ki Australia ke tisu i halangingie ki he ofisi ambastoa noa ue i he kolomu a kentela o whakaa ue popoa ki ofa mo e kaua mamahi a pureanga o ene afio pe a motonga ki he pureanga whakatui o noa ue i he tō e la a o e fonua ki ngi haloti nima i he awhalaite kua o si wo valu o au kosi. Ko ene halaini i hono ta u valungo fulu mahiwa. Pea, maari e pefo ki he ku ai feo hiwa ofi ai ongo fonu wa, no aue pea motonga. Tata te fito eni ki he toka ngai kina a takai mo feriti waki o ea. Pea kumanatu e toko lahi, me a ahi atu pini skalao ni halakoni aini koe ni ko hoko koe tu ufo ou koe ia no aue, whanofo ia ko kingi ha koni hono valu, ki tonga i epineri hono wafe ma tahiva, o kau he ne polakama ahi, hono whakaola e ulutongo i he matafanga ko ia o ahau, ko hoko e whau mo e whau. Ne kamata foki a ngawe a Grace Faitu Malo mto apuaka i hono lakanga ko e sekretari uluaki mo e tokoni ke tala fikaulahi atonga ki Australia e kentela e ahamonite o wikeni tol taha o akosi. Kone hoko mai fokieni hiria ene faifatongia e pot ngawe diplomati ki ene afio i tonga i hono lakanga ko e tokoni sekretari lahi. Ko e loe a foki a ene ma uhono mata itohi lao LLB me hi universito o kalani mata itohi tipilo diploma fra professionale e ngawe fra lao mo diploma fa ulao de he universite o Pacific Saute e Fisi. Tene to ngai ngai ngawe fra diplomatica, ngai ngawe fra politicare, se fra tau aki pe mo to kon fo ke tala fe kaula hi to ngaki Australia. De tal data ne tal tal lelia e office tala fe kaula hi ken tela pe mo kakai to kala hi ko na tala monu atu ke pesto hi ata e office tala fe kaula hi. Ko Grace ko office fi ne ia so kai mo asopesio mo tu apuaka o te ekiu mo maafanga. O tal mo nua tfoki ke sekretari walaki be mo tokon ke kafe kaulahi i ngahi fatongia mahu inga kuo ui a ki ai. Kuo tutu uni e minista ki muri mo whakafitau aki o e fonuani Penny Wong ma ae pule anga Australia. Ke whakangata ngā ue whakataha ai Universiti whakafonua o Australia, Australian National University, ne Kintela, pea moe Shandong University, Universiti Shenton i hau i si aina, koe uhi koe ngahi hohaa ki he uesia o e nofo malu ai fonuani. Na kamata polo kalama koe ni e waf mataha hiva, pea koe hono tefito i tau mua koe ako whakasaya nisi. Koe polo kalama koni koe iheni ai haka wako me he University Shenton, pea okte eki whakapapau i e tō ukoia ki he kahau, ka e kamata rewa hono whakahoko e lao koe ni me he āta walu o sanuari wafe maa wafi tū. O maho inga ke whakatoka ngai, na e kai koha polo kalama whakatotolo whakakau tā weni. Kuo whakanga e lahi ai e pule lahi maa lolo o e University whakafonua, palo Professor Brian Schmidt, te a koe lo maire fokia i e pare no pere i loa whakamaman lahi he ako, Nobel Prize Laureate. O ne pehe, koe polkalama koe ni na ikai hafakatu ta maki, te ikai ke iai hafakatu tolo ke uesi ai malu ai fonua. Ka kukawa tfoki te amoe University o Queenslandi, i hono toe ta ofi ene polkalama ko koia moe apiako e ngahi saia nisio si aina, Chinese Academy of Sciences, i he uhinga tatau koe hohaa i he malu fakafonua. Mei he si poti, kua tuk mai fo kia whakaha, mei he taha kau tangata, mei mla e aka pulu e fonuani, sa te ki tu i pulotu, o kamata, e kamata hono sivi sivi e ngahi tare niti, ke nao whakafufonga atonga i he tim whakafonua aka pulu ko ia, aka kai fefine, o ku iloa ko e lofa, i mahi na kahau. Aia e kamata e nuk alofa he tona tahaua ko ia septema, pia e hokat leva ki he tona ki aho ke e pule lulu tahano o septema i o kalanina te a tona ki tahiva i ni usawere ni koia o fie ma o ke kau mai ki whakafonu hafomu kata ki o hu ki he tohi pese ata koia a New South Wales Tonga Sports Association NSW Tonga Sports Association o ma watu e form ku kolo ke whakafonu pe e ngata whenga marie koe ni i aho ni makoia o septema ai o kuvale pe taimi. Ko e tua e a aho whaka ofo ofa ni sene lahi kamata ke hawe maafana taftonga langi i te kirifua maafana selosia se taha fitu aloha ke aiki he ua fitu. O moko taha kolomu a ken pela he te kri e valu alo ake ki he ua taha pe a uha tō holo. Ma whana taha a tā wini kolomu a koe vai whonua toke lau i he te kri e ua taha alo ake ki he tolu tolu mola a lelei. Koe maho inga koe o e paanga Australia kia te kimo tolu o whimea aki, whiunga mo e paanga taha se ni te ua taha nu usila, se ni te fitua Amerika, mo e paanga taha se ni te wano hiva tonga. Koe ngahi ngongo pia kwa lama wat me Australia he fiafini, kaki mua pia au tatau atu, koe sapate tamai foki I he sapate koe wikeni inu silana, australeliani, fisi, pia mu Papua New Guinea, pia koe ya oku ato e popo aktala monu ki he ngahi tamai kotoa. Ofa ki mo mau ha sapate tamai fiefia mo fonu tapu e kina. Kwa wanwahavea, maaloho mo mea mai ka mo mea a.
1: Whakamalo lahi atu ki a te koe e waniwaho no o mai e taunga hi o ngongo. Pea iai pepea mo e popoa ki talamono atu o e sāpate tamai ki e ngā hi fofonga I tamai kotoa pe I he kontineniti. Whātawangi ki nā ma o ha sāpate tamai fie fia mo fonu kelesi ia. Malo a pito wani tautok whelongoa ki ewi ke kaha o.
2: Malo.

0: Ta hine kia ta ewa i e pō mahina. Ai se a manumu ai a pe a mo e kauta ngāta ko ia me he wahe hahake. Pe a mo hima maari e ko ia ni mo toki me a mai me ai. O se minite nima me he fitu ta hoko pe ke ta polo kalama ko ia oku hoko. Ko e polo kalama tau luaen. Ko o si fat foke a ngā he wike a e whakahoko polo kalamani. I he whengawe aki a e si aola. Pe a moe a tā, ka taha ko ia e kawhai ako tonga i o kalanini. He whewhine ko whiwhia ke utata lele iai a Alisi Tatafu, ke whakahoka polo kalama, Alisi maloi ta mao e whewhine, o ptikai ke asi mai hoa ngā aue ki he whewhine, o sai asi kupu, ka te ufoki atu ki a te koe ke kamata mai polo kalama.
1: Malo a pito linta pa ko kore peke ufa marumara tenga ifa tapu o si fa hoko mai he porkalama PMN he fia fini. Kore peke u hufanga he lotu pe a ko kore fa mbore mbore atka pau o ku hange u ki ngari fa po po uri pe hange o ku e linta ko hono mo oni o te keke wa o ki api na ulele mai mo ki debating team ai a pe a ko Mangere College ko e uhinga ia o ko lolo toka zoom atu i he mao veni ko hu te keke fa osi ka ko fie fie pe ke update atu pe e ma por kalama ta lua se ka aki mo e feinga pe ke ke faka ke ake pe faka loto lahi ai lea faka tonga tau te fito ki he tau fa nau i he year 7 and 8 mo year 9 and 10 pa pe fo ki he hiva pa ko wai fie fie lahi ko uhi ko e ko faka amu ta ko tui pe e feinga marie ko uhi ko e pou pou mai ai apiako ko eni au te kei ke like o ku mahu inga foki e linta pa pehe foki ki he kau whanongo. Ai taimi koe o tau ngā ua mwe whanau o kusi ihi foi ta haono. Ai mahu inga koe consent. Pa koe uhinga ia mahalo o ku ki i extend nai e mau wike rea whakatoka mwe ngahi polo kalama. Koe fie mau foki ai consent, ai api ako consent, ai whanau mehe nau ngahi mātua. Koe uhi pe koe ngawe aki ai ngahi ata e nau whanau. Koe uhi pe koe si ihi fo he tahano. And ko hono mo oni, ko hono o fie mauia ke i o mai ngahi whamiri. Pea toki whai ai ngā ue mu e tau whanau. Sai pe ta mai klalahi, ai a ai kulupu hiva, ko uhi o ku nau ki lahi angere nau tolu i he ihe tau taha no, and also o ku mahu inga au pitope e tau ngā ue mu e tau whanau o kai ke mahino pe o ku e alu e nau ngahi i misi i he o pe. Ko hi, ko lawe i pe, ko e ngahi whanau, toko lahi, mino e o ku mā, and e linta, ai whaka am koe ke to e comments, he taimi koe ku alu hake ai, ai ngahi i misi ko e ni, me nau whanga ki poro kalama ke owa te nau si i lau, he. So o ku lahi ngahi mea pui pui tua, before ai tau pehepe ke upload e nau ngahi i misi. Ko e ai o ku ki i extend ai, pa ko ma fa malo la hen ki he pot nga we Ministry of Pacific People i he na mahi no e tau nga we mo e tau whanau ko uhi ko e whaka mamafa ko e ni e tau lea whakatonga ki he tau whanau tau noa ki he tahanima. And so I fear mau ke pere pere ngesi e tau nga we mo e tau whanau and just be understanding ko e osene fuwike rea whakatonga pa ko e ni iyo. Ka kohono whakatoa ko fa malo la hieni ko hina i fai pefe tūtaki pia mo laluen fua poe vaha ka koulavei pia mo whaka apa pa alahi atu ki he api ako Sutton Park pia mo lineni paea ko hi ko pehe e ai fai ngā maari ke maungai mwen nao whanau year 7 and 8 e linta tau lawe i pe ko api ako ko eni ok ma kehange ia i henga he api ako inu silani e nao bilingual unit pe amoe mau ko uhi ko popo e nao pule ako pe aku fe mau pe hange ko e lau ke fau i he faunga ko i ai mahu inga hange pe ko ta ungahi fe ahu lea ke tohi mai mo sign a consent form pa toki ata e na ungahi ki i imisi mo na fanga ki lea ke upload ka ko tui pe e ho ek me kainga ko tui ko ungahi me ako ni e asia tu he weekend pe ko faka ambu ke ki to e comments ko fie ma o ke mo like my pe give heart you know i he ngahi comment ko ia pe ko lahi taha ko ia e mau pare pa

0: here is South Auckland. South Auckland debating, but ko whelua keni moi ki ta mai o e ki ko o kusi katoa a ia ko la vei. Vahe vahe mai, nei alwe nau api a ko di la South ki New York. Koe kau ihe ngahi debating polo kalama pe ai South Auckland ba paha whewhia ke silk he tau whanau tonga o kui kai ngata pe ihe nau lea whakatonga ka oku nau toi kawat ke ngahi polo kalama o kwhai ai ngahi lea mui ngahi ka veinga oku whamawhana au pito koe ai o koe ke ngata pe ihe tau lea whakatonga ka mahino mai oku lelei mahalo e nau lau ko ngā e rinta ko uhi ko e nau lava o lea a fa folk fa pe mo ngahi ka veinga o ku te yeah so this evening ko hing out the gi hange ki fa popo uri ai por kala ma he ahoni ko hi ko ngai por kala ma lele ko ni ko tau i lo i ai lele ai le fra tonga i api mo ngahi por kala ma he ngai sia tonga o ku tau sio ki he ikuna ko ya ai lele ai ako e tau fa nau i ngai por kala ma le ko ni because South Auckland I'm debating ko ni i he lolo tonga wi ke ka ko hono fa ka to ko fa ka ma lo la ta wi ki he kurupu ka ta ko ni si ala fa ma lo la ka osaya skupu pe pe he fogi ka christian pe bo manava he i he po po mai pe pe fo ka ses mani ko hi ko nga we ake na zoom we record ko hi ke fa mo upload hake he PMN, ke mō mamata mai ki he tau whānau i he spelling bee, whē au hi lea, pia mō ngahi hiva koe ni nā tau sio katoa i he ope, he lorotonga i wike rea whātonga. Ka ko hono whaka katoa, ko whakamalo lahe atu e PMN tonga linta i he whainga Mārie, ke tau wahe wahe atu pē ngahi koloa, ai whānau, mō e tō tupu i Nusilani. Ko ia pē malo e linta, whakamalo lahi atu ki he whainga Mārie o mai, ka kou tui pe, na ki isi o hangena mpehe o ku hena o sai, i he polo kalama, ke oan ha whainga Mārie, ke ki vahe vahe pe, bue ha e nao wa osia e nao wike rea whakatonga i he tau ni. Malo au pito.
1: Io, malo au pito, Alisi. Koe wike rea whakatonga e apkosia ola. Na mau ki whakaloto whare i ope. O si ope ki ngahi whae kawe i koula, na pe foki ono mahu inga, ai kawe i ngā ki he ke mau ngā we, pia i hono toko ni ai tau tupu, ki he ngai tawhaki ki ke he ki o e society ko ni. Ka koe mea whawhiawhia, i he mau whainga Mārie, ki tau kaunga kau whakata, ka whawhonga tu e CEO, ke flin tau fo pe fo ke tare ki ta ka ses mani a ver a pe mo ka un awe e ma fo ngama re ke ma un awe fa ta pe mo a t t a Aotearoa Tongan Teachers Association a e ma fo ngama re ko ni ke pe mo ta o silo pe lisi na la hi na i polo kalama i Tongan Language Week pia ko ki whakaukau pe ke ki i ngawe aki e ngaru o pe ngawe toko lahi a ngai hu ngai polo karama lahi i ngaru o pe i he whainga whonga koe ni pia ko ki i ko taha pe hangi koe lawa si koe koroa pe ke malu e tau ngawe koe ngai ata koe e whaka hamai he ngaru o pe ke seifi pe a ki vi longa i whanau te nau kau mai ki he spelling bee, pia ki maru i pe nau mo protect ki nau tol, i he nau kau mai ki tau polo ka ama. Kau ku mau fia fia pe ke kau whakataha, pia mo e ATTA, ko hi ko e Tongan Language Week ko e tauni, pia neo ko pe o ku ki kua ose Tongan Language Week, kau tarenge ke mau kau ngā ki e ke kaungawe koe ni a mautolo e si aola koe tau Tongan Language Week o Tongan Language Day i aho kotoa pe ai koe anga e tau tauhi e tau tonga koe e tau whakakau i e tau ngai teunga mo e tau ngai lea te tau whakahoko i lea whakatonga o fio

0: ki pēle a whaparangi. Oia mau fia fia bēke kau i he whangamari o mau mau. Pea, pea, ko tui pe, ke huat peu ki, ki mau ki ngau e whai he si aola a gata ki alisi mo linta. pea ko e, te wai pēia e ku, e ku ako e ku lea whakatonga. Ka wai pēia ki mau ki programa, he apiko si aola, o ku e ko e employment service, a kaha ulele. E ko e, ngau e service ki e kumi ngau e, pea mo tokoni pea mo e teo teo e CV, pea teo teo e a tautupu mo e matua lalahi ke kumha nau ngau pe ye taimi tatau teo teo i nau tol ke taimi interview pe i he papau nau fie mau laiseni o ku whafou ai pe ki nau tol ke nau whenga ke mau e nau laiseni pe pe fo ki pe ngai hanau ngai u IT mau inga ke mau katoa ngai mea ko ia ki e teo ke hu ke ngā ue. Pe ko e mau programa o ku whalea ki e tautupu au tau tahanima ki e uafa pe wai lewa fu programa e ale taha ki e tau ua nima o whai ki o lunga. Pau ku pau kuwhi mau ha ki mau kaumai ke programa ko ni ku mau timi poto katoa le pehe lea whakatonga pe o fa na o tonga tu po ke pe hen pe o na tau ke i na o nga we pe o na loto le le ki toko ni e tau tau tu po tonga o tau kai na tonga e tau te tau pe ai o tu pasiki o e koe o malo e ma o fenga mari ki tu ia te mo ki o matala ko ni e le a paka tonga pe a koe fenga mari pe o ma ma o ku tu ko tu pe na i toko ni ki tau community i Okalani. Pea ku lere ai pēmpea mo i programa tatau pei Okalani, pea mo i mau office i Kisponi, i ai au tatakia e Cindy Maka Fifita, pea ku i ngau e tatau pei ufa hoka i Okalani, pea mo Kisponi. Ka kono whakatoa, mau fie fie, pea mau pasipasi ane nai, mau whakaamu ke whai mua o mai ngahi u a koe te mau sio ai he spelling pi pia pefo ki ke ngai hiwa pia koe mea mau i ngā pe ke mau pia ngahi u tapaki koe ke malu i e tau whanau pia kamata lewa i tau programa pia koutui koe raki programa eni ko whafofua pakahoko i ngaru ea ko e most views pe ko e most likes pe a utu e to e mari e ange ea hono tuku atu he ngaru ope pe o fai mutau au ke aho lahi tu fai ngai upare ke kautama ngā ue re rei whamalo ki Southern Park lalue ni eno dem e teo teo mā mo whanau toki mago toki wakai e ni ko e apiako lelei taha ni i Okalani e o ku tataki mai e lalu e ni. Ka go hono whakatoa. Maroa pito i mau whainga maari e na mau popo ka kato ke ngai whatongia o kua he tau community tonga pe pefo ke PMN tonga din taha pe amu e kaunga aue e mau whainga maari. Ka utu i mau goi a pe alisi ka wha maroa te popo mai ke ngawe e tau look forward ti pe ki he au e te tau sio ai ki ngahi u loja e ngahi u spelling bee pia mo e ngai u hiwa mo e mo e leo. Maro?
1: Maro, osi. Ka pehe pe li nta mo osa e asi, ko e koe ke te wike rea whakatonga ai porokarama ko e ni, ko e lea whakatonga he aho kotoa pe, aho e tolunga au ono nima. Ko hi, e hoko atu pe e tau porokarama mo e whakamamapa, pa tau pehe pe, ko e ospe ni, ko e tau hulu i e tau whanau ko e ni kauleka, kak fe mape ke huru I bai me tau to'o tupu. Ai ngahi to'o tupu, oku nau tataki I he ngahi prokalama whakatonga. Pau fe mape ke huru e mamai a nau to'o, and just, you know, shine the light on them. O hui o wai e tau to'o tupu, oku nau whai e ngahi prokalama le lei au pito. So, watch the space he linta, ko hui ke nau huu mai whanau, tau whanongo ke nau le o, tau sio ke nau ngahi imisi, pa nau vahe vahe mai, pa koe fra amufo koe hiripe ai prokalama koe ni ai taulua spelling bee mo e whaahui lea. Te tau whanau ke ngahi taki ai to o tupu mei wai yuku. To o tupu mei manu leua, to o tupu mei flatbush, to o tupu mei papa toe toe, mei Ellis Lee, Glen Inesi, Bear Mua, Henderson, North Coast, ko hi koe taimi lahi, ka whanongo pe ke ni I, ka whi mau ke tau whanongo, mehe ngahi whetu ke ke, mui ngahi whanau tonga, ok ngau taki re rei, a ngahi pokalama whanatonga. Ko ia pe malo, au pito e linta, mau whanga marie, tu a o whātu.
2: Whamalo lahiat ke te koe e arisi ka mafoka o sayasi kupu pia oku. Whakamafana e whakatutu arisi pia moni au pito a o lave. Mei mei whama upe o sayasi a mo e mupure la a ai whangamari e koe a mehe tau tupu ko hui whako nao whai whekau. O nofo pe ai le o ia whaka umai le o tau tupu I o galanini. Ka oku tau whaka ampe ke tau whanongo atu ki he ngahi tau tupu. Tonga I tua o kalani. Pea mwe ngahi feitu u kehe kehe. Ka wha malo lahat ke te oh, yeah. Kimoa, ka tau tok foki mai pea mwe polo kalama I he wike ka hao. Malo.
1: Malo.
0: Malo.
2: Mwoto mea mai enge polo kalama ko ia tau lua, tau wagai he ki ngai tua ki koe ni, pea mwa tau ki foi fasi, pea tau tok foki mai.
3: Ko wa atari a uli, me kautaha e plenit kas, me nau whanongonongo mo tua ki ke wike ni malo wa.
4: Malo a vite da tema de ida si pa colocon, ma un poco mari que la que va te ta un ayu tua ki ka mai, ayu un leico que as muta gota con que prenet cas. E dimo a ayu ta un ayu tua ki, ulo te gata en ai ai popo ki ai ai pa malo lo to hunga con que ta con atona, la u que todo con dios sin la va yo ate ayu me ri con ime ta u. Kauta hai loa koni ke prenet kaas, koe kua ta whamalo lo to hounga mea ki maudol. Ko e prelit kas ko e kautahai ai tonga. Tautaha tonga, pau gai mo no pare ensinia. Tonga ni pau kwege mato e tūlo to matol ke hoko ka mito mene ato painga kautaha. Hau ka tonbe ngai umere le, oat mea ki mato. Ngai umere le ulahi au pito. Tau ke vito nike ngai u iuti, toko ngai u tapol kete. E ku manakoa, kei manakoa au pito pere a Fort Ranger. Ka umapo ki ai kwe tata Hilux ka Gascony, Colorado, Holden, Colorado, Peking, I U, Nissan, Nevada. Don't make me the highest, the whole full set hour. But then my highest commercial, Mau Moya, then to gang I U, full drive KKP. When you car, I've been seeing the lane, Mau Moya, Lahia, but the main can my town I U, the main girl, Sia Titu, Sia Valu, Mau Moya. We have coffee and he talk about the printed casket. I tau kainga tonga. Mana tuku e butolu ena kuke mot saute. Tani tini, o au ki olunga ki apno, ki Whangarei, ta tau tofu peia ho. I jai mo, I o kalanini, whainga fuka ta tau pe no ate mene reia. O ia, ke te poni pente watka ki mutolu. Ara wa ki mutolu, poni hato mi matolu ka, maha matolu ka pola wat ho mea lele. Finance, whainga fuka au pito. Ege, ke tu upe me promotion ko e, tau kol taha goni e Planet Cast, Abu kau mele, mau time pa tola dah, mau tola dah. Kau yang kita kau niat ke utuh pensini, ke mama fa pe pensini. Kau ke, umi aku tu kau ya, mau ihat telefon mereka tahu, kau buat tali awal, kau ke telefon itu, no awat dah, no awat nima, fit fa nima, fa hiva. Kau ni Planet Cast, mau ihat tahu kita kau no A, Nelson Street, I one hanga. Mandu kau ibu mepanggi. Mia pei, tuk tano ka kuau piti ki tira noko. Kwa promosi ni koi ni kuau piti ki mao mea ai. Dami ki telefoni mea ai. Bu awe kuhau mea ai. Opa lahat ki tonga kotoa. Malo.

0: You're now listening to PMN Tonga.
1: O se mini te ua me valo, polo kalama ko ia koko, ko e talatala i fale ia ki he mo uilele. Pea, o kwhakaoka te polo kalama o e fiafini, e toke ta a iwi peini puloka. O kwha mamafa foki a e talanoa ko ia o e poni i he kaini kolosia, pe ko e kainokological whakoutua ko ia. Mai nani, inu silani, o ku whakamamafa iai a hana toka ngai kina o e whakoutua koe ni aia o ku maau e he ka hau e ki whawhine. Tata lelei a e toketa, toketa a e vipeini puloka ke whakahoko atu a e polokalama ko iai.

hen ki ngahi wha tapko tō piuk wha whai atu mi whare wha ma whola lea ka e tāki wha hoko atu pono ka lama tala talai whale ki mo ui lelei. Pea i he fia whini o ku whama ma whai i Nusilani he mahi nani ai kawe inga maho inga ko eni ki toka ngai kina ai ngahi kansa o ku ne uesia ai system wha whanau o haa whiwhine. Pea ko i ai kawe inga o te taulawe ki ai i he fia whini. Ko i whaka amu foki ki he fia whini ia ke toi lahi ange ilo ki ai, te whai a whakatokanga ki ai, kou hi, kou konga lahi o ngahi kansa ai, kou niu koe ke hasi ki toka mua ia ki ai, pei kei ke tau ilo e tau tolu ki mua pia toki hoko mai e kansa, pia koe taimeni, o ku toki ilo tō mui pe ia he kou hi koe ke hafu whaka ilonga pau ia o ngahi kansa koe ni, ka koe uhi ngai ia ai plokalama o e fiafin, kua tuku make heia ke toka ngai kina e ngahi kansa o whakatupu e sistem whakafanawa o haa fefine. Pea, o kou kore wha more more atu pē keu. Toi kore atu ai pē, keu ngā oe aki, ai lea o kwhai ngon fua. Kai taim ta tau pē, koe tau tala noa whakeni ki he ngahi o kani, oi sistem wha whanau, oi kakai whiwhine. Pere pere ngesi au pito, pea koe uhi koe, koe natula koe ia. Oi whahinga kain sā koe ni, pea koe e ria eni o kou tau kei ki ai. Kau kei whainga ta ape hono whakamatala i lelei ki he kakai whiwhine, tau tau te whito ka pau koe polokalama ia o atu e ea pe ki he ngā luope. Pea koe ai teu, he kai keu lava keu whai e whakaiki ki o kou o kuala mau, ka te tau to o me alalahi pe. Ka koe mea te whito, koe koe tau whamahu inga i pe ai whakapapa ki haa whiwhine, pe whuke whiurulufi e tau non fo. Moi tau whakamahu inga i e tau mo ui, he koe uhi ko whiwhine o kone hanga whakatolonga, a e tuk whakaholo, mo tau ngai whamiri, mo tau hako, pea moi kakai e whanua, ta tau pe i murini, i Nusilani, pea pe pe whakitonga, pea mo tu opule anga. Koe ai o ko, ko rakor whamaremore atu pe, te riana e hanga hilea o ko, i kai ke tau, pea moi Polo kalama oku o atu i henga luope ke whamore more e anga e whine matu anika e a tā ke whaiha. Tala noa mahino ae e ala lava. Koe tau mua fokia i Nusilani ke whamama mawhae he mahinani. Mahina koe ni ko septema. Ae maho inga o ngahi kansa koe ni o haa whewhine. He koe uhi o koe ke whaatala noa ia. Pea koe tahai e palopare ma, koe uhi koe kai ki whaatala noa i, oku i kai ai pe ki whroko ilo e kakai ki ai. Pea hoko mai ai ngahi whaka ilonga puke e ia, oku i kai ki whuwhakatoka ngā ia, pea i kai ki whai hatoka ngā i kina ia, oi ngahi whaka ilonga koe ni. O tupu ai hatoki ilo tō mui, ai hoko e ngahi kansa koe ni, pea i kai ai ke ola lili, ai ngahi whai to o e ala whai ki ngahi kansa koe ni, pa mui tū kunga mo ui lili koe e kakai whiwhine. Pea koe ai koe, konga mahu inga ia e whekau ki mahina ko septema ki Nusilani. Pea ki he kakai whewhine, pea ki he kia kinau tolu o ku whakahoko whatongia me pot ngāwe mo ui. Ke toi lahi ange, ai ilo, whekau aki pa ngahi kansā ko eni. Ai ngahi mea e ala hoko, mo ni whakafotunga, mo i fie mau, ke whai lewa e whetu utaki ki ho toki tā whakafamili, ke whai hasivi. Pea kui kaifo ke aha whihu ia tae mahu inga. Ko tau tōlu e tau ilo le leipe, ai tala noa mai ho tau sino kia te tau tōlu. Mai ngahi kupu kehe kehe ho tau sino. Pea te te ilo pe kita e taimi oku kehe ai ai tō onga ho tau sino kia kita. Pea koe taimi e ke whai ai ha whaka eke eke ki he toke tā, alo si o ki ho toke tā, pika ho ne si o tala noa ki ai. Ke mahino pe oku i kai ke tau mo uno fua, pe te tau matavalea i hanga he whaka ilonga puke o kutoton ke whai hana toka ngai kina tata te whito pēni ki he ngahi kansa. Pea whamore more atu pē ka inga tonga o kuwhanonga mai i he ope. A tau ka inga i Nusilani ka uma a whakata upure anga. Nā tako pe he ko mau toka ngai kina pē a ngahi kansa ka kai ki tue whahata anō ka mea ke pa koe ki tue whiwhanonga mahata hai kou hi koe ki nau whiwhanonga na toke tala no kansa. O kou whaka āmuange mai ko hoko e tala noa kansa, ko e tala noa maheni pia, ko e tau te pile whi mea tokoni, moi mau mea tokoni whaka aho ia ai whamili. Ko e uhi pe he ko lahi a ene hoko, pea kai ke puria ia te kumoutolu, ko tau inasi kotoa. I he hoko mai ai kansa, to o te whahinga i he whamili, pea moi whahinga aku tau ilo,
i he community o ngā whai ngā he whatongia ke heke. Ka koe uhi hange o ko, koe hoko mai tāia ai kansa ko hafu o tsunami o koe ke tau te lava whai hamea ke ai ke ta ofi aki. Ka koe uhi koe lahi eni hoko mai, mai ngahi mōre, koe ngahi mōi kua mōre ai. O ko mahu inga i pe, kua pau pe ke tau tala noa ke ai neongo, ai whai ngā ta āmo ane whakamamahi. Ko pau pe ke tau tala noa ke ai ke a te au, koe whatongia to tonuia, o mātolo, o ko i he tawha aki koin whakawhai to o. O atu ai ilo ko ia ma au, whai aki a ho o filim, ho o whai tutu uni, ho o mea i whai ki ai. Ka koe uraki mea, o ana au hawa tau kakai, ko hi koe masiva ilo. Ko ngai kan sa ko nok tau tala noa ki ai i he system fa fa nau ka kai fifine o ko nima te tau tala noa pe ki he tolu ai ko tolu ko ni ko ki nau tolu ya fa lahiangi e ni hoko ni ha tau ko nga pe ki he ka kai fifine mo ma hu inga ke tau fa ka toka nga i ai nga i fa ilonga pu ke ko eni I e daimiko te ke aloa yo si o ke toke tau ma hu inga opito ke ke fa matala ai anga ho o ngo i koe hae mea o ko ke ongo i, koe pe o ko tau tau hoko mea ko ia, pe ko ha mamahi, pe ko ha ongo i whaingata a ia, feitu o ko hoko ai a mamahi ko ia, mo e taimi.

0: kau ake o pita vai las papilo mai me whahinga kansa koe ni pau ki ai ai hoho malui ke malui ake kakai whewhine pe mi he vai lasi koe ia papilo ma pe koe whinga oe ake whakataha ai hoho malui koe ia pe mo sivi toka mo a o ku malava i he tau tui whakasai nisi o ku malava ke whakangata au pito ai toi hoko mai ai kansa koe ia ai kau i taonga whanau i pese te hiva nima oe kansa koe ia oe kau i taonga whanau koe whakatupuia he mai lasi koe ni papiloma Ka ihe tai mita tau pe, ok tokalahe au pito pe, ka kai am nau maa unia tole vai lasi papiloma, ka oku ikai ke nau kansa ke nau tolui. Pe koe sivi koe am tau fai ki he sivi toka mua he tai mini, ai oku lava ke, ke te fai pe e kita e sivi koe ni, ki, ki kutala noen ki ka kai fifine. O ikai ke toi fiema o ke kehau ki whare maha ki sivi le lei au pito ia, he oku nehanga e ia ia, o vakai pe oku ia hawai lasi papiloma ia koe. Tai mi lahi, o kui ai pe vai las papiloma, e ka koe gene whakatupo ia kansa. Ka koe ki sivi koe ni le lei au pito, pe atono au pito e ne lau, pe a sivi tō taha pia he tau nima. Ai au whakatau nima sivi koe ni, me a le lei au pito i ke o tau kakai, ke tau kau atu ki ai. He koe uhi o ku aonga lahi, kai ke ngata pe he whaingo fua, te whai pe kita i api, koe ke toi whema o ke te alu kita o sio ke ne e si, pe ki he kliniki, ke whakahoko ai a sivi koe ni. Ka o ku tonu au pito, ai ni whakamā opo opo mai, e he la pola teri, ai ola e sivi koe ni, pe a vave au pito pe ni hoko mai, ma o mai ai ola e sivi koe ia. Pe a tu o taha pe he tau e nima, koe me a le lei ei au pito ia. Ke whātoka ngā e ange pē ka ainga, ko he sivi toka mu a koe ni o ku whai koe ni ki he kansā e kau i taonga whanau. O ku ikai ke ao ngā ia ki hatoi kansā ke. O ku iai e kansā e kau i taonga whanau, kansā oe punonga whewhine, pia moe kansā oe taonga whanau. Whai kansā ia e tōlu o tau tāna noa kia i he e whiawhini, pia o ku Koe sivi toka mua koe ki he kansā kau i taonga whanau, o ku aonga pe ia ki he kansā kau i taonga whanau. O ku ikai ke aonga, o koe ke ne sivi ia ia ia, pe ku ke mao e kansā e punonga whewhine, pe koe o kan whatuk fo i moa, pe koe kansā koe ia o e taonga whanau. Koe ta hai ngahi whai ke he pe he he ni ihi. O nā, ku os kawau ke sivi toka mua koe ia, kai take o koe ke kawai ai kansā ia, oe punonga whewhine pe koe o kan whatuk fo i moa, pe tatau pe pa moe oi kai ke klawe ki ai, ai kan saia oe taonga whanau. Koe mea te fito o tokanga ki ai e polakalama koe ni anu silani septema ni, koe kan saa koe ia oe punonga whewhine, pe koe kan saa oe ovaries, pe koe o kan whatuk fo i moa. He koe kansa whai ngā ta aini ke ilo ke i taimi. O kui kai ke aha sivi toka mu ai a ki ai. Pea i kai hafuunga i ke ilo ke i si i ki ai ai whahinga whakafotunga koe ne whahinga kansa koe ni. He koe ngahi whakailonga puke ia o mei tatau pe ia pe mwe ngahi alanga maha ki ke he. Ai o kai ke aha fuuwhai ke he ke he lahi ia. Pea koe ngahi whakailonga aini e kawai whakafofoi ke te o ngoi whatwha ia. Ma mahi pe ma whatukituki he ke te pe kona tā vai vai ia koe au toto. Pea koe holo lahi o si no ta e whakaholo. Pea ku ikai mahino ia, koe hae tupu anga e kansaan. Ka oke ai mahino o kwhilawe e hoko e kansa ko eni, pea moe kakai o kuiftapaka o kufusisino, kakai o kuosi ai pe ai historia ia, pe koe lahi hoko e kansa i hono family, pe koe kakai o ku tae whanau pe whanau toko sii. Ka ikai ke ha i loia, koe hae mea kun hanga whakatupunga e kansa koe ni. Ko ia ko tuku mawahe mahina o septema i whakakaukau i Nusilani. Ke whaiha tokanga, ke whakahaofisi kakai koe ni, ke ilo ke i taimi. Koe ka mata pe koe e nga wongo i ha whakailonga puke, pe a whairewa ha tokanga i kina make, ma kina utolu. O hange, koe ngahi tokanga make he okwhai ke ngahi kansa hange koe ni, tau maheni he whanongo ki ai polkalama e tolu, ai sivi toka mua ai fonuani. Whakafonua ia, koe si whafonua ia. Koe kansa koe ia kau i tanga whanau, kansa oe huku, moe kansa e kouloni. Pe au kulahi ange ai mate pe mi he kansa punonga whewhine i he mate mi he whakataha i ngahi kansa ke he. Koe mea ko o ku whakarilifu ai e whahinga to onga e kansa koe ni, ai ai kai kia hanu sivi toka mua, pe koe ngahi whakailonga puke, mei tatau pere, mei ngahi mea kehe, so, ko taimi ko toki i loai ki he nia, o whaamimi tō mui, au pito ia, pia ko hono o la, o kui kai ke fuulelei. ko e whainga maari ele leien ke whaia hatokanga ma ke ngai mea koe ni. Ke oa e ke oa ia ha taha ko whainga tā ia whakalongolongo peka pe toki ilo ia ko tō mui o i kai ke to iai ha whonga e lava toko ni iai. Ka koe taimin ke tau lava i o tala noa mahino ke ngai kansani he koe whakalongolongo o kune weisi a kovi ai ai community mo tau kai ngatonga. Pea koe ngahi kansai ni ko i kai whaatala noa e whakamaman lah. Ka koe taimi ke tau pōpou ke tō whakawhai ngō fuaange. Ai whetu utaki whakawhai ngō fuaange ai toka ngai ki na whakawhai tō. Aki hono tālanga e mo whai e ngahi. Whakatotolo ke ngahi kansā koe ni ke au kia taimi o ku ilo lahi a e ni e heo tau kāinga. Hange koe kansā huhu. O au si atu unga le lei hono whai tō. Pea lahi au pito ange ka kai kua whakamu ui pea mihe kansā huhu. Taim lahi o ilo tō mui e kansā pununga whewhine i he peset e walu nima. Oe kakai o kuna uma oe whainga kansani i nu silani. Pea i kai o la lelei ai hato e whainga whawhai tō. Koe hangi koe kuk lawe ane nai o ku maho inga apito ke whaiha lawe whaka osi pehe ki miniti koine o ku tōe ki kansahono tōlu ko whaam ke lawe ki ai ai koe kansaia. Taunga whanau. O ku whakaututu ane hoko i hekakai inu sila ni pe i kai ha sivitoka mu aia ki ai pe i kai mahino hono tupu anga. Ka koine ngahi mea o ku tuula vea ngō fuai ke ngai kansani. Ko e tau motua o kula kaha ke tau ni manoa ka kai whiwhine. Ko e fusi sino pe ko e tae whanau. Toto mā olunga, suka pe ko e taha ko lahi ai kansā i hono whamili. Tata te whitan ke kansā hohu, kansā kouloni, me kansā taunga whanau. Pe ko knau tolu ko nau ngāwe a ke fwoi akau ho mone ko es tolo kena. Ka mai fwoi akau tamoxifen, pe ko e fwoi akau ngāwe a ke kansā hohu. O kia e nau whela vei, pe amoi whahinga kansā ko eni. Ka uk maho inga a pito ke whakaloto lahi at ki mautoro koe kansā koe ni oe taonga whanau, tahaia ngai kansā le lei au pito e ola hono whaito o. Pea ko hono whaito o, koe to oe taonga whanau, pe koe tawha to oe taonga whanau. Pea me mei koe whiu ngā peia koe ki te whaafie maui ki whahaki mo ki ai, pe whahia hulu whakaata, ha huelo whaito o ki ai. Koe uhia o koe whiu ngā pe ai fwoi tawhaia ke to oe ai kansā. Tahaia ngai kansā whai ngō fua, ono whai to o, pia ko hono ilo i, ko ne to o pe koe ai taonga whanau, ko whai ngō fua rewa ai mo uia ai kansā ko ia o osi au pito i ai. Tahai ngahi mea o ku whawhi e fia ka tau tōru, ko lahi au pito pe tau ni, ko nau mao e mea koe ni, pia whai ho nau tawha, to o, ai taonga whanau, pia o ku nau mao rewa ai mo ui le lei me iai. Pia ko e tau whaka amuia ki a tau kāinga, Tata te whito pen kisi kai kakai whiwhine. O tau whatake ngai whatongia ke keheo e tau whamiri e tau whanau. Ai whai e ngau e ai siasi pe ama ngau e ai pure anga ke si tau hi e tau ngai whamiri. Ko ngai mea mahu inga kotoa pe ia. Kai he taim ta tau pe ok mahu inga pe ke tau mo ule lei mo kutau toa. Ai koe whainga maari e ni ke laveat he fia fin whanotolahi ki tau tol. Tau tokanga ke tau mo ule lei. He oku maho ingai ke whaamere taimeniu ke whaafakau kaupe, he kaiteke lea ke ho o e whaingata ia he koe uhi o e whaingata ia i ho whaamere, ka oku whemo e kina ho whaamere, he ako moi ngā aue ma ngai whatongia ke. Pea ke longo ai pe koe kai koe, nea o koe ke taime o whakatu tāma ke ange, pea kovi ange, he kai rewte ke toi lava ai whakalongolongo, he kua hā mahi no mai ai tō o ngaia ai kansā i ho mo ui, ka i he taime koe ia. Oku levereva ai pe ngahi ngā aue ke he kehe ae hoa mo ho whanau, tuku e nau wako, tuku e nau ngā aue, ko uhi ka nau tokanga ke a koe. Aia, ele lei au pito ke te tau tolu, ke tau uraki whai e tau tolu e tokanga toka mu a koe ke he tau mu ui. Pea whai ngahi sivi koe a alo si o toke tā, ko uhi ke toko ni i aki ai mu ui le lei a tau whamili. Whaampek mo tāpua ki tau tolo he eki a kai mo ui lelei, ke tau toi tokanga, ke tau hia pe tau mo ui, ke tau mo ui lelei, pe ke tolonga tau ngai whamili, kai uma a atonga mana koa.
1: PMN Tonga. Ko tata amigo o se miniti e waono me he valo. O se miniti waono me valo I he whanga maria koe ni, kore peke o atua I ai popoa ki whaka mamahi koe ni. Ko e tala mea whaka eiki, o manuola falesiva tau ngā peao.

0: kini, ko fisi, ko haa moa, nai toko lahi pe pefoki, nai toko lahi mo lava mai kau fua fufonga, me si asu e siuriana tawa tahi nao tonga, ni e ova i he toko uo fulu tupo. Pea koe ngahi fonua koe ia ne kau mai a ngahi fonua Europe, Englani, Britania, peitu koe ni ke South Africa, Asia, kau mai mo India, mei mei kakato kotoa a e fonua e fituhiwa na kulave ki ai i lava mai o nau kau whakafofonga ki e konferenisi koe ni nai tuk whakahoko. Malo.
1: Malo te uripe. E lava ke ke vahe vahe mai ai kaveinga ko ia pe ko e taumua na e whalele aki ai konferenisi koe ni.
0: Oia. Ko e kaveinga whakamamanilahi ai konferenisi koe ni o ko ana e fa uia pe na e fotu uia e parestenia mamani ai ni na e toki lava ke liriu pe fai hono fetongi i he wike kuo o si ko se fine ko e ni na e lolotonga e ne tangutu i sea ko se fine me i simpa apue te ako e ne kave i ngana e ne tuku mai te maufono ngai he tau e ni maka hoko mai o ku na ne frahingoa e konferenisi ko e arise and shine for the glory of God. Tu uha ke pe au lo atu, ko uhi ko e, a whamooni ki ai, a karofita ko ia, ko aisea. Aia ko e ngahe, ko e tefto i ka vei nga ia, na e tuki mono nofo ai, a konferenisi ko e ni, ki e poto nga aue a fafine, a mahu inga ke nau, tu uha ke pe au lo atu, ko uhi a kuia tek nau tolu, a langlangi o e o tua, i nga aue kotoa pe unau fai. Ka koe ka vei ngā ia, te mau ngā wei, pe whakatau mu a gea e mau ngā wei, e tau e ni maka hoko mai.
1: Mā loa pito pe a hange ko ia ko o lawe, whakatau ni ma a e konfere nisi ko e ni. O ko tui pēna e iai a ngā hiongo ma kehe ia te ki mautolo, tatau te fito ka ki mautolo ko ia na mō lava whainga maarie ke mō kau atu i konfere nisi ko ni. Ko hui whakatau ni ma fukeni pa ke tau ilo ki a ngā ko ia e vilo e tau whanonga i e tau e nima ka hauko ko whewhei tu e whai ki ai te mō to e lava o a uki ai e iai hani i te nao tō tau he whanonga anga. Whaumatala mai mua ti ulipe na e iai nai hangahi feedback pe ko hangahi vahe vahe i he polo kalama ko e ni a hanga kauwhiwhine. Ha kauwhiwhine tonga pe ko ha whahinga matakari pe ko e ha ai mahu inga kia teki nao tolu e nao kau i he konferenisi ko e ni. Tātau te whito ki ono omien e konferenisi fufua taimi ke whakahoko ai he Pasifiki.
0: Malo pito rinta. Ko tui pe ko e ngahi vahe vahe lahi e kai ke maulava ke e kai te ulava ke uhanga o makupusi kotoa a hono whakakakato atu. Ka ko tui te tuki mononofo i eksio ki e mau whainga maarie a e kakari o ki tautolu i e fonuani. Pe e kai ko i ape ka ko e matakari o ki tautolu me pasifiki ki e taukau ki e konferenis koini. Nei ai ai vahe vahe ai toko lahi ko e fofoa taimi ke nau kau mai, pe ko e fofoa taimi e ni ke nau feohi, mo e kakai o hange ko e kau simpa apue South Africa, mo e ngahi kakai ke ke me feitu u ke ke o mamani, pe a wange o kuto e whakamau pe whakaloloto ai a e nau tui whakakaristi ane mo e mau inga nau fatongia ko e kakai se fine ki nau tolu i he tataki i he ngahi potiasi whakaristi ane. I e nau mamata ki he mālohi, te amo e nau mamata ki he mo ui, ai ngā ue, whakapotu ngā ue a whawhine me ngai feitu keke. Taha e polo kalama na mau whaka ilonga i e konferenis koe nilin ta o ku whakamaman lahi, pe aku lele i aku iloa pe i e World Federation e ngai whanua o ku toe toko lahi ange, ko e aho tu apule lulu na oku na e whakailonga i ia koe Black Thursday. Aia na e tui te unga uri a e se fine kotoa pe oku kau ke konferenisi. Aki ai ukinga koe tau i he kakai se fine a e whakamamahi pe amohono ngauhi kovia

0: ai ke e kiko e e fia whakoloa koen ono o mai mo oku ke ukau mai ke ko kalama mau inga koen tutua ahina pia ko whamalo ke whakawhina e whahoko mai ko whewhia au pito ke ukau pia mo e ang whae koen i he polo kalama koen i pia ko honga i au pito e whini motu an i ono whewhakau atuau ni he tawhaaki o e sipoti i he polo kalama mahu inga koen ko e ulua ki pia ko Hangi koe nei, whakahoko atu ko kingoa ko ne tina lātu bea. O ko whahoha atu pea me ngele ia, kolofo o, i tonga tāpu. Pea ko e tauen e tōru moe konga nai, a e ko whakahoko whatongia i he kauta sport whafonua, pea moe komiti olimpik whafonua a tonga. Pea ko iloa he tokolahi o tau kainga, ko e tasa, pe tasanok. Ko e Fatongia ko fuesia ko e sekita seniare pe mo e tale kita o e kautahan. Ko headquarters for people ko office lahe kautahan ko ni oku i Lusania i Switzerland. Pe a ko lauke tapua ki a e hoko ke fatongia ko ni. A ko e fatongia ma fatuki tuki. Hange pe ko ia a oku mea peho eki pe a lave pehe kainga fonua. Tau te fito ke a ki tau tolu. Kakai fefine. E tau hoko koe fae i api, koe waifi, pe a hoko foko e poupou ki he kusipani ti, pe a moe ki matai taha ku ta kua ki ai koma o ki otwale. Pe a i he taimita tau o ku toi kau pe ki he poupou hoko koe tokoni taki to utupu i he funga waka o ku whakaunga ta maki ai. Pea koe meongo e mawhatuktuki o e whatongia koe ni he ngawe anga koe huia ko hono koe whatongia uruaki tumtum taha o e whatongia o ku whakamata maki ai pia mo e tasano ko hono whatataha i pia mo koordinate pia ko hono whatutu o teu teu i ai tini tonga ki ha sipoti pe ko multi sporting event ange ko ia ko e sport ai pasifiki ko e sport komniweli ange ko ia ko e la ve a ta litia ko e ta taio de ai fa fkoini e to fa ko ke ko ko Glasgow i Scotland i Britania pe a pe fo ke olimpiki pe a mo e a ngahi youth edition pe ko e sipoti ki he whana wiki i he ngai spot ko ni neulawe ki a ihang eko Pacific Mini Games, nei whahau i palau he tau koosi. Teu teu atkon ki novema, o katopa novema ta uni u whahau koe a Youth Olympic Games, pe ko e olimpiki a whana usi i hifo e tau tahawalu. Whahau koe ki taka ki i Senegal, ko e whanua ni wesi te koia o Afrika. Pe he whoki ke Youth Commonwealth Games, o whahau koe e tau whoou ki Malta. Ai o koe koe whatongia o ku e taimi lahi o klahi ai mama o mei api. Pe a i he wholau. A koe whawhetai anga mo ui ke e ki o ku malawa lawa pe o whatongia koe whae. Pe a he koe koe tui pe a koe ilo whapapau pe koe whatongia taupo taha pe ia o e whewhine. Koe uruaki koe hoko koe whae i api. Pa moe waifi ki huse pāniki. Pea taimi lahi o kua whenga mau pe ke whakahoko a hoku whatongia koe waifi mo whae i api. Ko ene mau pe api pea pe he whoki ke whatongia koen a tauhi mo tokon ki hono a toa ngai o tau tupo e siaskono ko whakama ta maki ai. Pea e taimi ta tau pe o kwenga pe ke lava pe pe mo ngawe. Ai a koutui e kainga ku mea mai ki he programa ku ni, whahoa a koe ni. O ku lahi a hono ngahi pole, o whanonga anga o e whae tonga, tau te whito, ke ki tau tolu koe o whakaunga tā maki a ngā ue. Ka koe whaloto lahi taha ki a te au, koe tataki ai o tua. I he e kunofo ke whakatuple kina hau kubaha pa mo eiki, o ku nehanga ia o whakahino hino mō hi au i to ngā mō ui, ke u whaka apa apa ki hoku se pāni ti i api, pia tauhi a e ku a ngahi ngafa i api koe waifi, pia mō whae ke ki foha, ke ki matata. Pia i he ene ma ukoe ai nonga mō whie mare me eiki, o ku whie mare ai family, i he fatongia ku whakahoko. Pea toki hoko mai pe, ai fatongia ki siasi, pea mui fatongia ko ino ku whakankaunga tamakea i he ka, i he ngawe anga. Koe ke upehe o ku whikarakea a api pea leveia e whai fatongia i he siasi pea mui ngawe anga, ka o ku i he tokanga tatau pea mui whakapapau i o ku whaia ka pese te teau. Ai ene pehe o ku mon ko time lahi ya ko ngo he si no ko ke la va si no ke matu wa ki ai nga fatongia ka ko fa fita ya nga pe mo ye firmo tu an ko te ma ko e ke o te la va le pe ke te ki fra poto poto yo to time ma inga pe mo ki time ke ma lo lo o ki break away me he a me he nga anga te te la va pota ai time ko ki fu la he ke nga we ka ki si si ki api po ka si si ki he ki he ta fa akon goi ki he ki fa le lotu ta ko me ma nga ta ha pe a ta ho ya ta mi fa fo tu tu pa mo e ki ti he pom pom ko to ape kai ke u ro ya wi o kai ke la vai pom pom ko to ape ta ko nga a ho la ko fe nga ke ma wa ki ta mi ko ya e te ke to ko ta ha e pom pom pa ta no pe fo fo la ki ai ko na to ko o ho la heng heng ke a fio i he lotu, pia mo e folofola, ma o mea toko ni o e folofola, oku, ma o e pia iwi lahi ni ai, anga e pia folofola ia fra hino hino ki tahi e te hala fono. Ko e fra fia e fia foki ai fononga ko e nina e fra hoko ki Glasgow, Scotland, ni hispoti ko e nina e toksitu atu ko e nei ai, po e ikuna he taravotonga ko Paola Monta, me e tau timitonga, e aho fra mui mui o e fe auhi, ai me tari polonise i he fea hispot koe koe suto. Koe fua me tari fokeen ke ikuna e taha i he malai koe suto. Pea na e hokon koe fuka fie fie alahi au pito. Tau te fito ke he tahene prinsesi kalauni, prinsesi na i takala. Na e me a koe frafe ma kehe. Ai timito ngā pea koe na e taki me au taki i he timito ngā ki he spot koe. Nga i fonua e fitu fā koe komni ueli. Pea koe tā puakia ki he whanonga na e whanau, o whita e ke eiki na anau foki le leipe, e whanau ki ati na o hao, ta taha foki ki he mātua ma ta whanau. I he te uki lame nou nou pe ki he historia o komni ueli, ne kamata e tahi wa tonoa, pea na e fuafua kau a tonga ki he spot komni ueli i ontoi kānata, i he tahi wa fitu whao. A koe me tari uruaki na e kona e paia Wolfgram i e fuhu pe, koe fuhu na e fufa me tari i e komiweli, i ka nata pe, i he ta hiva hiva fa. Ki mu aini pe a e kona e paia Wolfgram mai pe, i he super heavyweight koe a fuhu, a e fufa me tari a tonga ka koe Pasifiki, ka i kawa nusira mo aseria i e Olimpiki, i Atlanta i he ta hiva hiva ono. Pea koe fuhu wai pe na e toi kuna me tali e ua he o talavotonga i he fuhu pe i he komniweri koia na e fuhako i New Delhi i India i he uafi hongo fulu. A ewe me tali e tolu ai fuhu pea koe i kuna koe na Paula Monta i he tauni i Scotland ni hoko ia koe fufua me tali mi he suto pe me iha sipoti ke he ange me he fuhu. Ai ko tungtung we ni ai ko na hata hai he suto i he sipoti ko ni a fa mama na hi pe ta pe he multi sporting event ai ko to ko nga i ha no fu tu tu e tim to nga me kau atonga ki he nga fi au na ko ni mama ni a ke kom ni we ri i he sport ko ko suto ai ko fi fi fi mo tu an ke wa ho ko pe ku amana ke ta tali e fonua ai talavo ko ni o ku pesa Paula si apani a o ku ya ye en skola si pe so to ka lava mai e fra o singa o e mahina ni ke fai a no a fra i lunga i mama a ne i kuna ko na fra ko ta fi fi ko to ai ange ko ya ku me pe ho ek pe ka be pe ai nga fo noa i tongan pe mo musila e ro ki he ope o ku te u fai mai fo ki tongan ai ai World Cup qualifier a pe ko e fo noa ni ma te na wa inga i tongan i net polo feinga ki ha place e ua i he Te ahuga hei kwa mama ni hene polo e whakahoko ki Australia e tau fo'o. Ai a ko e, ko tui ko e sporti lahi no amalaki whakahoko mai. Kai imu a mai ai e whalai te ko e ni o amalaki ke i Akapuru i teo whaiva e whitao laki a e timi a e, a e Palestini. Pe a mo e timi a e First Nations and Pacifica players pe mi Australia. Ko e whatongia ko e whae i he ngau anga ko e ni o ku neongo o ku o fa fe fia a pito pe a ko ko fa amon pe ko ko e fa fa tonge film to an fa lot la ke ha pa na fe fine o na to pu ha ke ke fra ma na ko he ko o fe ma o pe e to ko na ta to a fe fa fine i he nga himala e ke ke o a o pe ke ma ko no si poti e fra administration hange ko ya ko fra ho ke film to an pe a ne o mo la hi pe nga i pole e kai ke lo yo ku la hi pe nga hi a ko leia o e whanonganga, ka o ku malawa peia he koe, ko tui koe whae, o ku mohu whonga au pito, i hono navigate, ai mo ui ke malawa lawa le le ko toa pe, pe a ko tui o ku toko ne koe e kiki he whanonga au whahapa, o ku e malawa noa pe, ko au ko rotolahi pe auia ke, pa hoko ha unga tu ngai fatongia ke ka ke te au o kum hau inga pito pe api po te mai no aki po mo family ai ko ne ave ke ai kula heta i nu mama mi api ka ko e ko no fuko ke e kia ko anga pe e kio pa pa pa pe ko na pa pa nga mali e pe mo lava le le ko to pe ngai fatongia ko tu ma ko ki fa wa pe ya ke tai mi ni ka to se ma pe ana ya pe a ko fi fi pe ke te ta na kia tu ke po kala ma to ni ma no apito
1: kata ke seta on mute mai
2: go in e be mo forma na to mai e po ma lo la hi ato au pito ne tina ho tuku taimi ka ke lava mai o vai vai i he ki polo kalama ko en tutu ahina. O ku wongo au pito pe a whakaloto lahi, a ho o whakamatala ki he ngā ue lahi o ku whai koe whae e koe. Ka o ku mau loto lahi pe mo tui pau, ko o ngahi tokoni ko ia e tokoni ka ato ke a mau tōn koe kau whae. Whakamalo lahi atu whoki vintā i he whainga maria o ke tuku mai ki a te kumatolo. Ke makau mai pa mulitia i he polgalama ko in tutu ahina. Pe au kufakalere he wike ua kotoa pe. Whakamalo lahi foki ki he kau whanongo i he nau tuku taimi ka nau si. Kau mai i he poupou mui whanongoa ai polgalama. O ku mawhiwhia lahi. Pako e ke whakamanato atu pe e netina. Koe ki motua koe na nai mau me tari a Paula. O ke hano konga ki masila mea. Pea koutou fie fia. Koe i ke whakahoko atu. Koe ke tama o ku konga pe masila mea. Kea beno konga ke he onai. Ma ba me hafua. Ka ko ke hano konga ki masila mea. Whakatoa o ke ai whakamalo lahi atu. Netina. E tuku taimi ka whakamalo i he lapa lelei ai ta polo kalama koe ni. Linda, malo au pita.
1: Whakamalo lahi atu kau whewhine, whakahoko ai polo kalama koe whewhine. Tau tatau aki ki e kau whanongo, ai nima a whawhine, malo.

0: he mau pe koe to tonu katoa ki he residency no si la. Ko mea pe koe ki he entitled koe kwa koe ki fui whakataputapu i whakafefo lau aki ai. Hange pe koe ni ulawe koe imua. Ako taimi koe te ki apalaya koe ki permanent resident visa. Eko no fetongi ne fui tau e ua koe ni koe na e. Visa, retaining visa tau e ua koe ki mua e. O taimi koe te ka apalaya koe in usulea no ma oko permanent resident visa. O ku tau rewa ai fui whakataputapu i koe ia. O uhi nga ia, ka pao te ki alpe koe o mao permanent resident visa hani, paka alpuko nofo ia seria. O sea, tau e ua, tau e tolu, tau e faa, ko fie foku mai pe au, te ke foku ufua pe ke foki mai. Ko mea pe au ke pōpula kei, ko no transfer ho permanent resident visa me passport i motua, ke passport fo au. Ka ko mea ke taimi foki mai ki nusua, ni ke toi hafu i whakatapu tapui, hange koe ki mua, ke tau e ua pe au ke lotonga i tua pule anga, pe kansere pe panu fo ai resident visa ya pe panu fo ngua he tau kala ngua he ai ko la ai ke na ai ke tai ni mi se tita sai ko ko mai ai ai ai party act ya mo na fo tu tu fo an autoria ko fo to ga ai ko he he mai fo tu tu ya ko ni mi he uhinga ko fo ga ngau e po ngahi Ui ka whela alawe i nei whaia e diri u koe ni koe o ai koe permanent resident visa, eh? A ko huma e tia tala mai he tai nimi, koe i tau e ua koe ni koe pia ma oha permanent resident visa. O koe ke nehanga ia o tala mai, pe te nehanga whaka uinga i rei mai koe permanent resident visa koe inoskia. No fue mai na tore ke te fakalolo ai fui taimia o resident visa. Ai na loto na tore ko taimi ko ma wa o resident visa. Pre fakalolo ai he fui ta o ni maka e ko fuka papau i te ke no fo pe ko he. Eh? No we me a wash my head. I he fui ta o ni ma ko ni ko wili ta o me ko kai e ke bonau fo tu tu. Ka ke pe ko Ka kua i fuki a ka ni i hia ko e mao pe koe a resident visa apolai ke permanent resident visa. Ka takta hao fuki ia ke ngai fonua koe o ngā ue ai. O i kai hange ia koe koe koe visa nea onge koe permanent resident visa ki nusri ati. I he ka uhinga koe a et. O kai ke uhinga pe permanent resident visa ia. A permanent resident is a permanent. You have to be in New Zealand permanently. Or most of the time. Ko whaka uhi ngai a ekte. A ia te ke nofo koe, nofo mai nato ke whaka lolo a resident visa ia ke hefu i tau e nima. Ka kua pau ke kei New Zealand ia hefu i aho e fito ngea o tolu noa i hefu i tau e nima kau ka ke lava. O kei mao, kei veri tene. Auna loko nato ke e tukuang e permanent resident visa. E ako tau fui liri wane taha kau hangat pia. Kau ki gata mia e rintana fu goa kala noa ka kui. Kau anga fe tukua ki mai a lao ta taupe. Kau ngai whaka uhinga ke he kehe ki lao ta taupe.
1: Ko ia. Aia koi hālewa ene tuu e kori ki he feliri waki koe ni pia moe kai mono mono o ku ko tui ko ki moutolo ko ia mo whakao ngata maki i he mala ena o ku lava peke moutala e mono mono o ku tu o ngari ngari e wesia e hotau kakai pe moe ngahi mono mono ki he lao tatau pe o ku ngari ngari e whainga maari e hotau kakai kukepe he koe haleva ene E nei tuku e ke kaha u o ka pau e hoko pe o hoko e lao ko e
0: ni. Koe anga fuke e ni a to ko ngalahi mai tala noa ke fumotu utu lao ko ni e linta e. Ka e taimi ko e pase ai mi fare are a ka pau e hoko ko e lao. O toki tuku hifo ia fai hono tohi fokai ki ki ko e o hoko ka polisi. Ta e toki au mai lewa ka malto. Ka koe anga ko e fumotu utu ko e taimi mi ko no to o ko e Ya, we are here. See you again. I mean, feu ka peka au ia me ta ni mi tau toko la ripigo tau makai ta ni pega fu palo pare mai ai e liriu

0: a resident visa, a permanent resident visa, or she pay for that way, or take me for that pay. Or my pay for a resident visa, or she for that way, apply for permanent resident visa, to if I tap with you for our key, but if I tell you, I pay for you for our key. I pay act here, or cookie no, no, time. To go to get that way, Nima, I go no, go no, we go at the A te lahia ne taimi se whakatapu tapu i koe niko se whulau aki uaki ia. Onoua koe permanent resident visa he ka ngari ngari he ke toi ngāo e aki ka agunau te ke ke osi peho o resident visa he koe lao he taini mi ma o peho resident visa lao mia e fui tau e nima pia ke entai tō rewa ke te apalai citizenship. Apply citizen here. Pange katiau ko ya ngaya nga umu ko ne tai ni. I maka tu unga ko ke na tu i ko foire ko permanent resident visa o fai to tonu a no nga we. E ko si pe ya ma ko permanent resident visa. Ta te fai te ha ko fi ya pe fi tu te alo no fai ko fi fok me ki bu sira di fok mai pe,
1: Ko ya.
0: Ok no pena to ko ke pe ko ke na tu la pe ko si ape mane ko si tenisa ko pe mane ko si tenisa ko no pe
1: no fue no selani
0: io a ko asi mai foki e ta ora hia a ko mo ga hi fo ka ko ko no fukai ki ki apu to ko ko to hi ko ra u e to ki ko am ko ko to tu ko tu ko ke to lo lo ange ko e tai mi ko ni ko ko ta ta pu si fo la wa ki ko de ya ta o ni ma mahalo ko challenge me ya mahalo ko tau kakai pa mahalo na sai lava pia ki tau pia pita tong sai pe tapau e tau ki dere pe ngai tau ko mea ku more ai permanent resident na tau pia ua ati tau ata ai koen talamai ke fao i ke ke tau e nima pa ke tongi lava lewa ke ke tau ata ai Ka paura me ke to ia ha permanent resident visa ia te na wanga o en tos. Ko feitu ko manga ko step ho ko pete ki ho kwa ki ai ko e. Ko citizen ne.
1: Ko
0: ia pa te citizenship ne. Ko ia ngai e fuko tu tu ko e tika ni ni. Ko ia ula ve kwa ni ko ngai. La fwa ki ki ko kio hi fwa ko ngai exception ni anga mahen ni ko tai ni ni. E entitled pe e kau e kakai a koe unau e ngahe mea whakatoto ne tangata koe ia ne uesi ana i e i la hako ni a koe ngahe ngahe koe mea pene o ko whatoa ngai koe o ko a koe no ora lere mo no ora kovi mo kuti malo na te hawhakai ki ki ange a o i la hako ni ka whaifai ange ko ko hoko ko la e to ya hanu ngai foka iki ke tai bi ko e hu wai ko ke polisi ke la va ke mai ke mau ave ke ka kai e
1: malo malo pito ko li pa ko tu hange pe ko ia ko o faga la vela mi mani na yang e na ku ngali si o ekti ia o ku hange anu silania ha ki i matapa ki hotau ka kai pe mo e ngai fonua ke hi ke maua e ngai whainga maari e ki a toi whonua nge ia o kunau whakaukau ki nau tolu ki nau hoko atu ai mo ui ai pe koe langaha ke ai e whamiri ai i e ngai whonua muri ke he ka koe mea whuke taha uk whai ai sio ki ai e kori na a whuke whange kuo hoko ai lao nia o whakalao i koe lao ha kai toi tāna ki mai mohanga hei fie ma uke heia i olunga ai ke i loto i he fo i tau e nima ko e ni, eh?
0: Oi.
1: Ai a koe? I a hoko atu koe kori?
0: Io, o koe pe e mo ni ai. Koe tai niko e tohi whakai ki ki ai lao ne hifo koe e ne hako koe act. Koe no tohi whakai ki ki koe ki apply koe tu koe ki he mongau e aki e potu ngau e. Mono whakai ki ke whakai uina lao e. Ite ke tau lava ta ofika po e te hanga hi paka tap tapu e te huma e ko urame koe ki e pehe ki a ngai whainga maari ke te huka ngai whunua ke he o ku nei e la unga mi a seri na ko hawa ko na wespe na concern o na pehe o na hanga na tolo veti e na kau o kau o ange ki aseria me a una so na tolo ko e pese ki lahi e tau pasifiki o ku na hua ke na tolo ki aseria ko e hua ke minusiani tau koe ko e hua ke aki a resident but a permanent resident o sea hua ke na tolo a citizen eh Lucila ai a koe au tau pehe koe hau peha hani ihi mei tonga. Ka pau te nau apalai hanga tonu na tolu ki e citizen koe a seria, pe koe hawhaina whainga maari a seria. Ihe whakakala kalasi koe a seria koe ngai. Ngai ngāore, a ngāpe a mua, ta kai ke nau. Whakawharala ki a ngai ngāore. Mahalo o kau kotau Pasifiki, mahalo o kenge su reit maalunga. Ka unau se ona tore reit koe huange, una pere va wange a nusila ni ha pe to ga na to ki a seria ne ko o mai pe ia mi fe fo no pa su ki nusila ni pa ia pe na process of residency resident visa a lo permanent a lo citizen pa ia ke na no funa to le na fe tu ku ne to ki a seria ne ka ke o ku a si mai a fa ga u ga ko ko to de ta ta la no go ni ki na to si o pe pe ko to ki ke ke heta o ko fela ve ke ki mana tu e elini a kapal te ki alu ki aseria e permanent resident visa e a fe na me e ho kuai pa fe ma o ke ke tipo ti ko e teka ke tipo ti me ko ki nusilate e tipo ti ko ki toga he ko citizen o ko ke citizen toga pe ko Pela paure va te ke citizen da kua hame o hoko i a seria e foka foki mui nuke ki musila de kua citizen musila va e di bebe ko ki ke heke hepi a taha ko mana tu ya ke pa te mana tu kauka ke tapu i a e foka i ki i ki a o kua i pe a e mohon ya ko ya ko foka tu tu lao i en tu foka luku fua en au suwe vua ke foka tu tu ko nuke ke fua ako tai bigo e foka i ki ke eto e maria ni a rahiriri umongai asi mai ga hai ane pu ko ra wa ka pa ane ko tai meta ko te oro i e fakai ki ki o fa pe he pe ko i mai di atalere pe he tai ni de tala mai fa lu ko fu ha ksio ko aku la va pe ke fu a uza musai pe la va pe ke fu a uza ku ko ka ko fakai ki ki de to ga tala mai pe ku hu ko a ki fe fa ka uza ko te fa ta ma ko ni ko da u hinai
1: Malo apito e kori pa ku mau inga apito fa tala noa e fiafini fa malo at ko hiko e vai vai mau inga ko ia e fiafini ia hame ake he oku keto e fie lave ki ai kori ke ta faka osi aki e fiafini
0: Malo apito e rintaha ko kui kai to hame a lahi e te utokanga ke rintaha ko kori at pega kui ha ni he na koe ha amu ngā hi whi ma o whaka ingi koe sini. O koe ke utoka ngā tau pe ko au. O ko ku kore atu ke ku miha taha o ku lai sene pe o haloea ke ne whai hana whaka fofonga i kore ngā hi. Ngā hi whi na kato pe o pai. A ko tokorahe ka ua wange ka ku ofisi. Ue ngai paro parema, pa ue ngai keise nihi tai mi ala fai peha feina. Kato tupu mi he ikai ke sisi e tau kei pa sisi mo ilo ki he fato ngen. Oku mau mau e ngai mi ala hi ato. Ui ma peko e kai ke lahi ilo ke mua. Tau kei. Oke upi hea ku kou, fai keri hape ka krai he nau mi aku fai, pia mo nau tutun ke nau kahi feina aku fai. Ka koe anga pe e kusio ke lahi, alu ke lahi ange, palo kawange ki ti ofisi. Palo parema, mo ngahi me ena e tonu pe ia ke ala fai pia feina. Aku, kaku tupu e kei ke maha usia ngahi. Kei ke maha ngahi whakamatala to tonu, mo kei ke maha usia ngahi. Ngahi tau kei mo whakai kito ngā uini. Ke mōrea e whainga māre pēta e whainga tā a ngai whainga. E a whainga māre e whu māni. ka wai pe ma ka wafu ta whara kore to pe te inga rewa ki hataha u laise haloe a e lava toko tine rei atu ke palupare mao ke ka whangai kata ape mo e motu ati mo ne kautaha e tu tak mai ki ae no a ua taha ua iwa wha taha wha wha tolu no a ua taha ua iwa wha taha wha wha tolu Pero tak mai o ta ta no so pa he tambe a pe al so ta ta ko ne e va i ni ko si da ko sa ma ko ya per ta fa ma ro atu ma fo ga mari pa pe ki fa pe ki wan ta la bodu ta pe ki ga sa ko ne ha o
1: ma lo pito e ko ri pe a fa ma lo la ya tu ko wi ko va va le le pe mo e polo kalama le le o i fia fini fa ta wan e pe to ko ni ki ho ta ka nga pe a Lelei a hono whakamaala ala mai o e ngahi whakatūtō lao peko e ngahi mea o ku tonu ke ilo ki ai hotau kāinga. Mā loa pito tala monuat ke whatongia o whakahoko ka ke po uria.
0: Uria.
1: Mā loa. Mā loa.

O se mini te taha fitu me he tata. Whanga maliko ni o ato i lewa ai ki whanawanongo ai tuwaki koe ni. Ko, ko e whanawanongo a kawa whakatau lele, tā katoa eni. Ke kau manako inu kawa tonga kotoa pe, ko e tau talanoa pe ki he kawa. Iyo ko e fasi o vetono e kawa ewa. Fie

0: kamata mau e pungpungi ni pe a kukore ke u kamata ki pe mua ai we ex folofola e koe ni sa me te autolu walu te u whakamalo ke te koe a ki kokuloto katoa e ao e ngahi o tua te u hiwa whakamalo ke te koe te u lotu o hanga atu ki o whare tapu ma ni o ni pe mo whakamalo ki o hua wha koe uhi ko alo wha moho mo o ni he kua ke hiki ke mā olunga hake ho wholwhola i ho kua whatapu. Koe lotu koeni, tuku mua ki ho koia koe lotu kamata ta prokalama he pungpung koeni. O whae lotu i wafa klai si suko alo whamui. Amen. Mahalo mua e tau mā o e pungpungini. Kau Filipo Motulalo, ka mohoku kaunga hoa alovaka he pungpungini.
1: Ko au si ona e fifita tupo. Malo e tau mai pong pong ini.
0: Kane ko e... Ta hoka hoka tu e peheni nga awe ne kamata mai e John Pulu me ne fiafi.
1: Ko ia?
0: Talu me ne fiafi mo e kamata e mai John Pulu ia e fatongia ko e ni lahi interview ke heke. At pe fa malo ki si ona. O se si ona pe hoko mai... Bueno, nga awe fataha mai be morinta. Pea hoko mai e be mo e fatongia ia o e pungpungi ni. Pea whamalo be u tau mtau a ia o si... O si fai e o mea koe ngā au e mālohi mo ngā au e...
1: Ngā e lahi po lawa.
0: Ia. Ko tau mea tau a hoko hoko atpe a e talanoa mo alofaki ko tau waka he pōko ni. Ko uhi ko e... Ko whenga maari e be e isio ne?
1: Ko ia.
0: Ngā hi kawenga talanoa ne alofaki maki a waka ia o gai fwke whakataha o hoko i whetu ko palau ko e ngā hi motu e nia mai kolonisia pe ni mau mau whenga maari e gai e mau tangata whai ongo na e alu ki ai pe na e ea whenga maari e talanoa ki ai o gai mai ngā hi isi u o ku hoko e toki whai peki lawe ki ai ka te tato ki hoka tu sione na ke eke mai nenai ha ki fu i ki fu i fasi a sione a reki ka ku ma me si koni ko kori o maka o ne ta u fasi a
1: sione a reki
0: mo i fonga sione a reki

0: whaka haha ke. Ia mahalo Gisborne ia me whetu atu ko ia. Ko inu tala mai ia. Whapārangi upe. Fine.
1: Fine,
0: eh? Fine. Sai me mahalo.
1: Ka whewe a ta whaki ki Northland.
0: Ia, ko Northland ia. O sai mako e whangi o ka tōtō holope. O tamabe e ao fia. Pepe mo ki uga tōtō holo. Ka e ka whararahi ange ke feitu u Waikato. Ko e feitu u teio plenti ia ki sponi mo Wairarapa. Ao fia pe, ta te fito he peio plenti. Ka ko e lahi taha pe ia. Fine.
1: E do ma malo, e do ma malo mo ha vili, eh? Okay.
0: Ko ga ha la mai aki ai.
1: Ko ga la ki ai.
0: O fe tu ko fa nga nui be mo wedding a Tony. O ta mai e au afia be mo na to ruia o alu ki he ki u ha to to holo i he ho ata ko ia pum pungi. Nelsonia be mo Marlboro, Canterbury, Otago, ka tu ko ke be a cruza. Klusa tia ki sau te atu o tani tini ke he atu ki whetu e koe ia kako e mostly fine
1: fine ai koe tau alo a dueni ki he fine ofa be ai koe hako e toto fine koe na Filipo koe loko tau tolu ngahe ki tatu e laha
0: masi aho ulua ki aho nia whaataku fuku aho ulua ki aho e
1: Spring
0: of Failau. Spring, yeah.
1: Spring. Failau.
0: Ka tau si o ange pefefe. He ko fitu ko Chatham Islands. Fine. Au fia pe ki he fia fi. Ka koe ki pe mai e uha. Pe ke koe tau whamatala e aia. Tau amana ki pe. Hange ko lau koe. Tise ma mo sanua ria e tau nie mahalo koe. Afu atu.
1: Tutu te reto e.
0: Tutu ki tau tōku ki tau au ki he. Ma whana,
1: eh? Ko whanongo fōki, ko sika mate whakatokanga ki ngā hau e ke vai. Ka pau ko whai tō mua, pehele vai ngai he whai. Whai lau. Pau tika ki tau ofi ki he whai, tau mā whana. Tuko tui, kui ai pē ilo ke. Ko El Nino maha tene.
0: Tene hau whawhi mai.
1: Whawhi mai ki tau tau.
0: Ko ia beta ngai fasi ko te mai me ia pentu tu ila spensa so tu la tai u dise e ko ke ne hanga o al faki ki ta tolu mo fa ma fa na ki ta tolu fo no nga tu ko ta lele ben ki o no au
1: ko ia ata pe ki ata fe ta no mai e
0: io ko lai ne nu ata pe mo ia no wa nga no ni ma tolta pe a kapau ku ke fie telefoni mai ko ia i he messenger wama pepe mo messenger ia tata fito kata mokona me muri kai telefoni mai pe ko ia i he no ko muri telefoni mai muri ta i mai ko he no noa o no fa hiva tolu i ve hiva ua valo fitu noa kata mo me muri sare sia mo me kapau nau ki ia
1: Ok, ia, kau mai. Ko me whakawhiwhi ha mou kau mai.
0: Kai, o ato rewa e whasia koe ni, huni o tonga mama au me i he funga mai lahi.
1: Ahua.
0: Ko tui pe eta, e tāni pe whasia.
1: Te, ma, ko ke whakatun tonu me rea.
0: Ia?
1: Ia, ko lakai mea ko whakatun tonu mo.

0: fiane?
1: Alo.
0: Lei bua fo la uia. Aku...
1: Fasio.
0: Kau hawe lau?
1: Langa manatu.
0: Ia. Ko li fiate tala noa ki manatu ki me gona hokoia koe. Aku hege te aku manatu aku koe. Na i waka, i pango pango mahalo waka puna na e... Na e to vela koe. Ko fitungo fulu e nia koe. Ono varo mahapu kono hiko. Ke manatu kia iso?
1: I kai ki manatu kia.
0: Koe ai koe ni lei pua folau. Koe...
1: To faso i fua,
0: eh? Kai ki ulawe ki family.
1: Oia.
0: Kaku fea laki koe e mea e kaku manatu pe... Pe koe ono varo, ono hiva. Koe kau mea ne no fate fitu koe na ui ai koe... Ako te re koe taimini, a koe mwe... Kausia.
1: Tanoa.
0: Na, iyo, tanoa. Pe koe e whiwhine na mate he wakapuna. Pango pango. E o sange ko te motua ngā e koe si ane.
2: O hange me fokia koe na ko lawe koe ane nai ke he teiko, he?
0: Koe, koe.
2: Si koe tangata whai mākoni koe teiko. Nai whai mākoni pe fokia i uta. Pea ka ke tangata iki koe ni pea tō tā whai mākoni koe teiko nai kai lawa. Pea whakahek pa kore ke heka tangata iki. Tā ko se ne alfaka o siia. Koe heka atpe koe aluko mōre ai teiko. Ka ke tā noa ke ingoa tangata iki. Pe, o tui peo whanong. Koe tahe whai ngā mea. Koe ngāue he taulahi he whare mākoni. Ko taha taha ni ki fwki ngaka, eh? Oku, ai ako siwa fwki hiri po kei ngahi mea pehe. Ai tau pehe ko disaster, kwe, oku i. Oku hoko ho tau ki fwnua, eh? Ai ako, te ipe ke tau siwa tau tolu, kwa nono o tau tolu, kwa mea ku mahe ahake he tau ngahi mea whaka. Nofo whaka fwnua, pe man, tau eni kutotonu ke si mana. Tau pehe ko e asika aena. Ko e tau ni fiha e ngota e asika. Tika ike kui aha aha ko tau whakalongolongo ai he lolotonga a taimpe. Ko e aho pule lulu he taha ua o whaamu ke half mass pe ke tuku hifo e tau fuka. Ke whakapa apa. Ke whahinga unau more i tahi. Ko e lahi au pito ai ngahi more. Ko e tuai kai pau. Ko e teiko. Ko e tokomea. Ko eni kutea o maini ke asika. Mui ki waka tou tae tāna e mori hāpai, he?
0: Iko asika, neo nei keke u tōnga au, tei miku ia, kana tau i heni. Iai whāmiri.
2: Whitunga fūru, toko whitunga fūru.
0: Ikai.
2: Ikai kua lau koe toko whitunga fūru, kuna u mori anau mūi.
0: Pako mana tupea, kua lātu ki mawhanga, O kia i ngai fwi maka wha manatu, i fai toka koe na koe i mauwhanga wakatau mai.
2: Wakatau mai.
0: Te ko ilo ipo koe koe ko wakatau mai na koe fai toka hou eiki ma mea ka oha ke ai ai koe fai ngā whakapa apa koe i koe mea na hau ko. Tuku tala no politiki e mui haa, pina e tonu, pina e hala mui haa fua mea. Koe hep tau masiva. Pukutau ilo i bebe masivau tau. E koutu i maraka pao nea lahi upaanga te whakatau ahafu ka Rolls Royce ke ulele hewe. Kau pape ko alo o kumikumpe ki mea kou feunga mo.
2: Feunga Mokita.
0: Mokita. Ka te ulawa o tokanga. Ka tuku e politiki. E koutu i maraka pao na whae mo i whanawa kia ke na hanga whaka politika re. Pukua hame kou kumia e fuweni. Fuweni Toyota ka kai ke kumi ha fuweni Forti pe ha
2: ke kui
0: ka tau sio ke mo ui ke ka waki e ni hi he ni ko e whaameri pe ko e whanau mo ko puna mo to pe ko utoko waki ka ko e ia mo ni ke Uga tau whatongia tau te whito i he tawhak whakaristia ne ke tau whamanatu mea koea ko hiki ua hoko. Tau whamanatu mea koea ko tau whatongia ke tau lotu muhu fia ai kau pekia.
2: Iyo.
0: Ke nau Ta te fito I whai ngā tui, koe ki ulaki ngai tui ke heka, talpe u ke si hake, mo e whekau ke maulotu, u whai ki pekia, mau kui, whanga kui, mo ki ngā tōku pekia tu, kakonga pia o e taulotu.
2: Kakonga pia o e taulotu, e katolika mo e sesuka inglani.
0: Iyo.
2: O ku whakaka wai ki ngā tōlu ko mama atu.
0: Iyo.
2: O ku ai whaku pui lotu ia ai, o ku kawa ai.
0: Iyo.
2: O ku kai ke pehe ia ke tai whakaka wai ngā tōlu.
0: Ke au kei pifu mani iu nau kei tengi hia pe ai mea nai hoko. He koe tutu uatu, mo ta tala atu I mo ui a tahana e pipiki a kita I he more ko ia. O te kei ongo.
2: Mo ongo.
0: Pau kei fie mao pe ke whaito o mo kita e ko mo ui. I he more mo mā wai he mate.
2: Ko e mea koe no tā noa I o koe ke tuku ke te whakalongolongo.
0: Iyo.
2: O koe ke tuku ke te toko tā haolo pe.
0: Iyo.
2: I koe companion o fumahau inga aupito.
0: Aupito.
2: Filippo. Koe ke hatai mea tai mahau inga I mea koe.
0: Iyo.
2: Koe au o kuke ha mōni. Ko tau tāna lawe pe fukia I Filippo kuna ta whanongu he hiwa. Ko tui koe toko tā kotoa pe koe koe koe koe halanga manatu eni. Whakalanga manatu ke toko lahi. Ka koe mea au ku whee mao. Ke tau whaka apa apa I kina to. Koe kakai na nau ngā we, ina nau koe nau, muna hake nau more noe, kana nau o, umono e, nai whai, nau ngā we, nai whai. Whatongia nai whai. Pena hoko ina to, koe kakai tau hie kolo, moe hafua, moe hafua, ke ngau ke kolo. Moe ngai taki whamiri, taki siasi, taki loto. Ai au ku, many we don't have an hour or half an hour to celebrate that. Ai mō meni tiko ia, hi o tau ki motu, ne ngō ku ka ke tau whālawe ke tau kaunua ki tonga ka. This is tuku hatua e whakawhiki ki kai. Ai ha mea ke. Ke neha ngā whakataha taha I ki tau tō. I think this kind of thing here, Filippo te nelawa, o kaua e tonga kotoa.

0: Kene ko ila bukame ko ko kia wate. Ki ta no ma be ko ka ba me ba te ta be ki ina me ai ko.
1: Ta no be ka wate. E kai e Filippo e u te mai ga u tau si o pehe ga he ngo ngo. Pe la ve be mo fu ta fe a ko ni ne bo. Ku fali li fu atu e me ko ko ai he. Fu la he pe to mo mate ko ngo ngo mi to prenga.
0: E te si o he vave koe ni hau tate fito me he mo'unga, eh?
1: Hau me he mo'unga.
0: Hau me he mo'unga. Kai ki tau makupuse tau tolua, e fumafai koe ia. Ma tuko ko tonga, tonga tapu ia o kula falafa pea, tonga koe ia. Ko vava o tau si o he taimi uho uha, aluhifo koe.
1: Eo.
0: Taimi uha ua i. Uha lahia pe toki hange ko ko kere a taulanga ia.
1: Ko e hauka a doa be o.
0: Kau me olo. Kau koe fuka he tau vai tafe.
1: Pe wano a e ni. Tau si olo tatu pe ki ai.
0: O kai ki te mea kau te laupeu te monuia na te arholo i muri i ngai feitu. Na mo nu silani. Ko motu koe na utano kia ni nai i Solomone. Matu i ko whakakātoa o tonga tapu wa wa uha apai mo mea mahalo pe wa o skua maire e warungi au. Ko mo te gona ia ia o skua maire e tō luafi.
1: Ko e fuu motu, eh?
0: Ko fuu motu.
1: Ko e
0: fuu motu. Matu ko motu pe ia e taha.
1: Tō ngai pangi motu ke he.
0: Ke he ngai motu ke he ia pa kua e me kua ta kanao ke motu lahi ia mea o te lahi pe mo ia ia.
1: E whae tau lahi anawa.
0: Ka koto e tala noa rewa ia koe ni koe ki whekoa, ki Nepal. Mati fuko mo unga maalunga taha i mamani ia.
1: Kutu.
0: O kutu uia e. Pea koe hau koe mi alunga koe ai...
1: Hau ia koe ai...
0: Uha mo si nou mo hafua.
1: Ai valan cha ui pika ta fukonga ngai fukonga isi koe ne. Hoko e koe vai, he? Yes, koe koe fui mea koe kukume au. Ai vave ne li liu ke hoko koe vai, he?
0: Ia,
1: Alifo ia koe au, tana ki mai ia pia moe ngahi vai. Tafe ai au fatu ta maki au pita. Tau si loto pe ki ai si... Fonua koe a koe whano ai koe tau si opea ngongo e ngahi toko ni. Alo atu kamata alo e ngahi toko ni.
0: Yeah.
1: Alo e ngahi toko ni ke ai. Ke lava ke ilo ake ngahi sino koe ni. Fai kono ngahi... Kanu tavare pe. Kau hui koe.
0: Tau ilo fogu epe ngahi talanoa koe me... Evaresi, fai ngana au ki Evaresi. Hoko ngai whātama ke mate atua e ni ihi mga afua. Au pauku kau ngai sino ia koe ni hono fufulu mai.
1: Ia, fufulu mai hano. Tere i mai ake, o mai ake, fufulu mai ake mounga. Ka koe, ka mea u fato ngai lipo, ai toko lahi koe kakai muri.
0: Koe.
1: He? Ia. Kakai muri, koe la puto kofi hei nusirani. O na o pehe kwa ke tikai ke mahino pe ku fei nau i fe. Ka aku fau koe kwa he toko ua nge au tupu e ka u muri na nalolotonga ia he taimi koe ia.
0: Ia.
1: Ua nga, aku...
0: Aku e maha e ha, toko ono nusila?
1: Maha lo ui e laini koe ia.
0: Ia.
1: Aku tikai ke nahi no mai pa fe fei tuku nau iai. Pe ku nau ka ua he mea pe kai. Ka koe tau siwa ki ai he toko lai. Uhi fo koe taimi kaka mo unga aini. Pe koe hae taimi nei oa i koe ki ai. Koe konga lahi ai o Mount Everest, koe lahi ngai sino umna mōre ai.
0: Koe.
1: Ko tui maa ko taimi pia ki fufulu, ki nau tolu, tuku mai ngai lau maare e koe, ki awa tanu whakarere ki nau tolu.
0: Kai fuke ta hoanga toka ngai, e whai kei keu, tau nopita tolu, e tongari, pe tau siopi ki i Nusilani. Kau kei kei fuke, umahina ka te au ia, o kunau i he konga ki o lunga Northern Hemisphere a ki nao tōru ia. Ai koe taimi mawhana e nio nao tōru, e? Taimi momoko tau tōru, ka mawhana ki nao tōru.
1: Koi. Whidong tōru.
0: Bia ka pau kuo, hifo mai si no uia, e? Koe...
1: Ha uia koe koe, vai, mahua mai e fu. Pukai fu tōni e fihao.
0: Pa te sio pe e ihe ngai me koe whaita i hake ia. Koe peke ne te pehe mai ia pe koe hae whare mo e hafua. Ha o pe...
1: Ha o e mo e maka mo e hafua. E? E. E tata e nu tari mai.
0: I tata anu atu koe.
1: Koe.
0: Tata anu atu
1: koe. Koe tau sio koe ki ai koe. Koe ko na tu la ya o na tu la ai malo yo na tu la e ke ko e fa bia fa pota no a ke e fa tuta ma klo tonga ho ko e o tmo pa ne po ai aku ka wa de mo lo tu singa he la mari ko ya e no to fa no mai o ku no fa no mai ke ka wa fa fami ko ko lo tonga ko ya ku to e fa ho ko to e pe ki pefte ko ni ke a ko sita me my prayer are with you on your birthday. I hope God provides you with happiness and joy today and always. Aia ko e popoakia ko mai pia mea mounga ka umaa. Mai ka motiva, ka pegasione. A Tiana ka umaa. Amy, a Lola. Ati ka umaa Tomifa. Maya and Eli. And also from Mahalia and Aloma. Happy birthday, dear Cosita Lopa. Malo obito. Ko e popo akia, tu e fra hau. Asi hake, bemi he, kia a Cosita. Happy birthday, a Cosita. Oma hen bebe amo flipo, he poni, e popo ta noa, ku kia hata hau tana ki mai, he tau polo klama, he poni. Pea ke, ta ta ape laini, ko eni kuia toko ta hau kaumai. Ke, tau polo klama. A marhani mana tu meri ki ang fononga
0: ko e oi we anga me ko tu hoifo pe ko me ko mate ala ine
1: tau ton ke bue puke pe olunga
0: pe ko ka me ko te tata no me pe ko te ta pe
1: ko ya ko ko fe ngain ko lot ko ma ko gi me afa te kini kare ben a ka fononga ko Fenga e tangata technician he poni o Filippo ke fenga ke whakahoko mai a e tō taha koe ni ke taure te o ke whai hapo tā noa moia ke anga oe oe ngahi anga e whanonga anga pe moe ngai mea ku whema o ke tā noa koe kaene pehelewa o ku whakakau atai pe moe ki whakamalo koe ni Filippo e a tāpe ko atu e whakamalo whakahoko atu e whakafonga atu e whakamalo koe ni me a tāla kai be mo fanga toko wa be he ki he family no koto ka ki nau tolu koto ape na mo ofange o lavange ke mea whakai ki oe nau whae ko ia kua tuai whakapapa mo whakamalo kwa be ki kawa eki ho mo ngai whanonga ho mo ngau koto ape ku whai malo he ofa pa malo e tauhi wa ko ia ke a ofana hea tu mo to of ko ia whamalo ia whafonga tu pe a mea talakai ka pe he ki a Feinga, ka uma tamataane, ka uma Tony, pehe kia taisa malo opito. Ka malo oia kua kweni.
0: Kweni kai, ahi ahi ahi. Wate, uonga tu e?
2: Iyo,
0: uonga
2: mai.
0: Malo, malo ta wau e, kua weni bea mo tukoua, ko Centre Paul, Fifita, okuma, O matu lai ni fatoloua pe mi tānea he fiafin.
1: Mi he te pui maka.
0: Taka hafulu hao te ki au ki pousini, te ki au maiko ki tānea. Te ki au maiko ki tānea.
1: Ko te au pe ki au ki pousini ko te lawa aia. Ko e ko pousini foki nai whātāke re aia alu pe pau.
0: Ai, sāke.
1: E ko mea ko mahu ingai ki foki. Ko ia e... Ata atu la ini?
0: Bueno, wate.
2: Duraro, mo sione ko pamada ate, ma uwe tata kuye. Uwe kato, ego toki amo ya kaya, una fai panong malu ope ke, ope ka waki mo mea kona, ata fea kona kwen mani ewa desi.
0: Kwe?
2: Kako te manatu meri e wange komo manatu meri e ke akau koko o baba.
0: Koi?
2: Koi akau e koe na oku hoko pei tonga. Koi tano eni eni mango kultuku. Na mau lalahe ake pei mau tomu oki. Koi akau koe koka.
0: Koi?
2: Ko yene rahio no nga e o wawa kuku ko he taimi koa. Kana ye, koka e ua, e o wawa e ua, la rahi au pito ye, te te toki iro pe kita ko e ku koka, he taimi ko u te kaka i ko ki olungo. o mandu kaka he tangi ko shengai.
1: Fana manu e?
2: Eh, o fana ke mauha. Kasi ifo I manu kuna hangi ko kuru kuru.
1: Siki di.
2: Eh, pua poke e o wama. Kaya ko umanatu ibe ako mo ko umanatu ko na kege ibe. Nae na usisi hake pia usi o asipe ko isino ko ikoma. Ilo e rika laga ko furahi o si puli he fuko kaya.
0: Koe?
2: Eh, alo ua o mo fu akao. Pena yei e fu o wawa ta. Nae hake piko na ko lau. Nae tupu ia he. Aku mau lahir ke, aku aluhi fayba ayat tu ku tahu pe ayaka.
0: Oh ya.
2: Aku emang mian fayir aku aku fufu tu, aku tu emang gue I bawa aku. Aku kam lelet telefon wah, ibu aku ke aluhi tadi, aku ikoy olo olo eh. Aku aku gimi apa aku mana tu gay, aku tu hengu tu olo olo fufu tu. Ko e mari ta e fu o mama ko ye ko no aka maro ko ye aka maro ko ko mo puntu ka ko ye aka la la hi ko ye un mo hanga o nga u ya ke ange ko e te pike yo ha u kita o suing ye tu me he kere kere o an kita ye ke e a kon ko he o lo lo ai e ana ko e mo e un mana tu ki ai ta ko ke ye I lo u ke mo u e fu Aku akan guna mui lele aku dah bayar tu. Kalau dah nong je, ke over apa aku kau ni aku nane kopu iye. Aku kau kau tu ilo aku. Kami aku kau kau nae nae tu kuai ame aku. Kau kau kau fok lagi. Kau mau mana tu meri ke over apa? Kau hanga fak mana tu aku kamu tu. Oke, fu obama mau ingat tonga. Jadi kalau dia mula bapak ilu, tapi mikau nak awiai wakit tonga nak uah komi wani kimua. Tapi ni siri bapak mua nak ulu apa mui wani kai mai le pamoi kong. Nae yeye fu obama, nae pehe fu obama, koi hake angan yo kuki.
0: Koi.
2: Aku Obama.
0: Pergi.
1: Aku Obama kau alaki he?
2: Iyo I alaki.
1: Kau
2: ya? Kau Obama kau kita ini kau Obama muiya.
1: Kau ya?
2: Kau Obama toto nuen ya kau jalan nu kau kiai. Hanya aku lahi aku dapat Obama. Kau Obama kau ni nae tu kauai kau. Di tetangga motonga mana tu yang mengatau aku ini aku ni ada hal tahu aku ya aku ya fikir ya iya itu mehau mimu o alugi alaki aku apa he mai o tetangai aku gimana emang aku na aku mengatau aku ya tu ilaro aku mehau tu aku tidak bayar ilaro mebai aku tu aku tanah noan aku aku Obama, aku ke mana tu dari PM kuno ingoa, kuno ingoa aku malu, malu malu aku bilang.
0: Iya.
2: Aku Obama. Kalau aku alat tu kan ni, aku inu sila ni, alat tu kau sio, aku si isi ekipu Obama. Ayah kau tu kau no hulien. Ayah kau pihak kau yang ke angaya puki. Kerja orang tua ibe, kira mereka yang nak ilu histori. Kau si suh hebat ikon nak, kau hebat ye nak tafe tafe kau ye, emang atolu. na ma wogi mal to ki lo to malo ma si si ha fe mai de o ku ke ya lo pe me a ko e ko e ku fa no fa no ta la no pe a i a te pu te pu i maka ko e vai e ni na ne pa ki a i a te pu te pu i maka to lo ko u fa no pe ta la no ke ke ko e historia ko ki lo le pe e a ko e vai e na que fue un manato hasta como autor que va a ir en el Japón y ahí a tu hija está Galagua que va a ir en el Japón y a tu hija está Galagua a él en el Estudio o como veo que historia en el Estudio un majaro que hube a pecope en el Estudio no no poja o mao o faka mama ko ma wen historia ko ni ko me ko ya eta ki la historia tu ke he ma te tai ko e na tu ri o ma o ki we a pe ko pe tu ko ya o pu ke o faka mama kava o mama kava o si pe a palo o i nu pe o ka ta ma te i o ka i a i pe pe ha o ko e po ki mai ko e o ngu kama pela é mais fúri dela tingo aí quando o tingo para a família o que é mais o pe ia lá quando o tingo para a família com o cau urso nua cada é o se pe co foi eu tô ligo mas foi a pe a pouco mais leva aí o fo pipi que é te fe cai
0: cau urso no fe cai
2: é o que é mo ilu lele be mo quando é namoaco una que cau un fornuo pe cau que que ai fe cai lo e hipo mai con ni go ha go ni me horon a co hipo mai ki ala pi o que fu fale ni ura e o tu o te o hema e mata hipo pe ko e api el cau un fornuo o que e ui pena tonda por ai pa que si o tapuan e monau to o que si o tapuanita dan mata-mata EA si Ben. Kalau dan orang Ben he me, ini kerja untuk orang IPV ala kita mina aku aku. Naya kita mau siap, mau siap. Memang he apa kasih nama aku, nama kalas berkata ilmu heo. Kau ternoen iseo notaha. Nah itu he fak o ha wa wi tonga ka to ye wa wa we no da ana u alwa he no noa eh me ka ko mana ka tu pe ke mo mana beri ke o wa wa ko su o wa ko ko manu maru o pulira ko ye ye na e ha u akuki o li ta u ai e historia ko ha ki angai akuki ko ki mu wa e ko ko lo mu a po ki na e dai ki ko e ka ko anga pe o ki mana ko Moyang ko waka ko nen nei more ko waka ka to ko nen more ko waka pe ta nen more o ko hen ai ai a ka shi ga bu ga
1: asika
2: asi
0: asika asika
2: ko e ko waka ka to ko nen more to ko me te iko o ko i to nga u ya ko no ko o wa ta i vai ni ta i ni ko ya o wa ko ko ki Kau kiri mana tu meri
1: pia?
2: Eh, kau kiri mana tu pia? Nai sekolah yang itu komia
0: iya.
2: Nai sekolah yang itu komia iya. Eh, gua nongo. Kau kiri kiri mana komia? Kau ilo pia we. Eh, apa kau nak fakta mesisian dan mu?
0: Asika.
2: Asika. Eh. O da to ko fitu to lu ya ko mandu le de pe e ba u be be do ha re ti da tu to don be u to ko fitu to lu na na ma lo lo ai ga ko fe ita na no ma ri e ki mana tu me ri e ki mu ina u pa no wa tu ai o pe ka wa ki an e ko na ko mo mana tu me ri ke to ko me na ia ia ta ma na ai ke alu fe wa ka ki diwa Pea aluia ki mua. Aluia maharo o mate mea lele.
0: Koe?
2: Pea whaire daimia koe maharo. kai ke fu pepe o tuli ba ia ko ia pe fa u o pepe te wa kai e marino tang e mo tu a ta ma mo ne i ta ke ta ma ko ni ko ne fa ka u li me ko pe a manda tu ba le ta mai o to wi lo ko ko mo re ka wa ka o ma puli me ni me a o e he e he o kata ko ne la u ya e mo tu a ko ya ko ya pe ne manda tu pe li e ni e ne fute fute u ne u ke ke lo e bo ko e ne fu fe a lu ke ni u o ke ke ma a bo ko ni u pe ko a lu o e ane po i fute fute ko no mata li li ko ni e de Pago pe o si o me. Na umana tu meri e to i pe e ko iro le le.
0: Na.
2: Ai tai mi ko na na e. Na fa ye ye. Mana tu e tai mi ko e ma ko ni.
0: Ko e.
2: Na ye ye mo tu a. Na fa ka o si fi e fi a. Ko mana tu le le na ma o ngunga e ma ko ni. Ko tanga no en ko ilo le le e me da nga nga u e e motua ilo e e ai mala e ko na ko taka u no we mau fanga
0: e
2: o i tu si ko e me ai me salo te ke muna ko foi tu li ki na tu e ki i foi fare fo ta pe o ku ilo e un fa o ai e ma ko ni ki va va o nga wa ye motu a ku matu o tu ai motu a dai pa o si fie ia ai motu a pa go go ne tu sha tu go ia pa ta u potu go ke una a vo i hala go ia unda u hanga ka to pe ke mala ko e sia si a fit ku ne ye ye ka a fit ka ni ko wa nga la nga no po ke te ni pa ko te manda tu me ri be a e go foi hala pena e tanu le le i hena ko hala ta ufa mo foi hala ko tu poula i le le a tuko ke mate a londa
1: mate a tere
2: na e te lu e tu pekita foi hoko a tu boia ke hala fo tanu fo ko hala fo o foi

0: pe a kofi ka ua hanga ia ki he hara po ou nei ui pe po ke fi hara ko hara po ou e na e po ingi ngi rak i e po uri he mahina o whakatau hoa ke e te lue i he taimi goe na te a ape ki ta he pera mo ni ape ka ko anga po u manda tu me ri e tu ge me go na u
1: malo malo
2: e malo e
0: mon ke ka u no atu ho mo me ka
2: ko u hinga e ne fe mana tu me ri e pa ku e ko no fu a gata me o fa fa de mana tu me ri e ka ta la mai ka me o ka ki me tai me kona te ke ma u o to i lo ai e ma motu a mosione
1: e ma lo malo fu la
0: ko to ki ma fu li ne pai pa si ga ne ra ko e ko ne tu kona fa i tu li ki ko para fo o na mo u lo pe ne tu o i fu mi si ni fa i papa a wota si
1: a wota a wota
2: a wota a wota
0: a le le mai a ke le lue ko le lue ia mahalo ko halata e tanu ko i lo ngape ko hala pulea ngai o tai mie ni o mai pe ka ria polo pola ai ko imagino pe ko fu wa ni ura
2: ko
0: a fu ta fa ke ko na ko e ai ya ko mo ura o ke ta ma ko na ko utunga ke ko u hanga fra mana to ato ka motor ko puna ke i lo ia a fa ka tawa kono api ena he tu paurahi o hanga atu ke PWD mo morishi
1: tawa
0: mea kono api tu kuhau aina ko he motu kona ko i eua
1: o kalau
0: pra ko hono hingoa ko i mea ko iho kuke mandui lele peo ena uno kono ko aropa uia he e unga ue penana taura na iho hingo ko tawahi ko tawahi e tu api ko ia. Ange ka te au nei toki mau api atu gei ka ukoro o matangi. Ai nei no ko a paura, ko paura ko e ni. Paura tatapu ko pra mau nei no ko a ia.
2: Paura tatapu,
0: iya. Nei no ko e ako e bupare nei horo nei no ko a ia paura. Ko mo katu i rei pe au e kuma maheni foke o mau mai pra ta.
1: Te tu ko e taimini ko foki ka atoa e api.
0: Kalau luang di mana tu meriah tu begel mereka ya. Kau tanya mereka kau ni si kita nu hara ya. Kau hara beli kau hara salut beli hara guna mereka ya. Kau tu bawa hiya kau pergi. Apa pula mati alona? Kau itu ya kau ya kau naik nafas motor kopi ta. Naik pergi kopi ta polis. Kau hara kau ya. Kau hanga lele ya tu kita setoma. Setoma tahu tanya. Kau kumana tu mesti be aku time kau wap aku mi, kau pergi market dia malu itu lu tuh ye pahu, kau aku mi pergi market dia,
1: kumana tu kita fale bai,
0: kau time kau peni, peni tahi wa kau ingin ada, ayah kau tak tahu ya mesin dah peni valu kita, time kau, agen aku pergi peni ke penta,
2: penta.
0: Imagine
2: to. Nei mo shirine fa, eh?
0: Eh, ai mo dia. Pa ko pia ai na ma ama ai.
2: Eh.
0: Nei to la ta hin. Eh, de he ke mai ko to la. Nei to la ta. Do la ta hin de ba. Ai pu pia.
2: Koi.
0: Ai pu ba ko na hin da. Ra ko mo li sien ni ko ta no ai. E na ma u pa ta u pina ki da pa api ko mo li si. Eh. Maha o Maurisi ko mwiki pale kosi e motu o kofaka osi me makave.
2: Iye, ako mwoto makave.
0: Haka dele ya tu gire, kesta de ang apasi a hihipo.
2: Iye, iye.
0: Mwana tu ipo kete da ang apasi. Hihipo na hahake pa iko gire, tisi zero. Kato mwana tu meriye tu be.
1: Malo, apito.
0: Mwana tu meriye tu agia tala mahu. Na itahimi ako wende,

0: na poro pe ka u fanga ma ke di e fangi fari ni se ta ka e ai ve gira ka pa tu tu ki olunga pe ai ni sta ngai o hae o kori si a ke no fue ka u ma ke ti ko na ka ko fa ka fo fa fo ye ta i min ka ko u ma na tu o ta u ma lu no a ni
1: na lo mari mari la ya bu
0: pa ro pa ra ya ko ai pe ko ti ka u no a ka
2: ma lo
1: ma lo ma lo fo ri la ngi fo ki a ko fo va fo o e na tu po ai
0: Now,
1: no for Brehake, Taula Yako. Oh, Tano. Tano, I love it. Aki he ko te pute pui maka fala mo ko ye he te tu ko fale mak ko ta nga pere pela ve ya en ta anga ta pe ko e mate ofa he lupe lupe kapata kapai ha pai kapai tonga tap kapai we a foki mai ko ne ma o ku ki la ve pe ki ai ko tu ko ka ta ma uno fa no ko mai ke ke fo ita anga o ku la ku ki ko ko ne la ve ka te pute pui maka Aia ko ne lawe, ia koe, aia ko hana na ke whakalawe ka tep tepu i maka fong koe ki malo malo furi lage, he?
2: Tako, kanai tānau mea ia ki tamatei ko, o tui tātui, pia koe ongo tama koe na whai...
1: Whai hia.
2: A whai hia.
1: He, na tuli nawa mau, ki uvea whikau ke na mama.
2: Ko hoi ka, ko tāna tāma i e kai?
1: Ko
2: ngāno. Ko tāna noa
0: ia, ako bonyo ko hei kumau, ke tui tātui, ko tui tātui a momomo. Kalau hiki mai ko anak toru ko ya, ko nak hiki mai ko rongo ai utu, kita ahine ko nak ko na tamaha ko aku ko ai. Kalau orang aku mau aku ya ko ngah tapi aku ilu aku ya ko tu ngah fulu data, ko tu dah tu momo. Ko yang ngah ya aku mau ko ni ko pak ko tu dah tu ini nene hanga ko. Olanga ko na amonga wo si ya wa we ki ya si ba kaka ki orunga to ki kaka we ki mu ye wa we ni ara to si yo ai ako ya nga pele ta no at e ku he ku la hila hipe ku me ka ko ko ga hi tu i pena ko man tu i
1: sa
0: ange pe ko na ko ai ako wi lo ko mo furu mo ta ta
1: i to i ko au filipo
0: tu i ta u mo ka Ko yang ape e gumana
1: ma lo apito kawe na he kano
0: eh ane ko na ko ko tele a eh ane ko e un ane me a ko tele a na o ke uma un pe ko hono tu ve fine pe ko hono o ve fine ane na aro ta baha ko i ane ne piri e ya tu mu o ke aru ki ai mu e fisi ko na ko santa po
1: santa pos
0: ko yang ane e gumana tu ki ai ka Kau hanga pakai mandat tu, kau itu berapa pelau lawat tu, aku kau kasih uang kasih tolong pereh. Sih, sih. Nee, tapi kau siapa sih? Nee, no kau pernah ngapa kau ada? Bah, alo fai hara ko nao kaki mea nai no fai a apitanga ko sa miu mo nao whangatu whafine pe ue ta mo kose Nepalu I loto ai o ue ta mo whaas ko po pita a lo ua ko po hai
1: alo ua
0: nama u e sa si pe ko hai alo ua ko li uanga mea ue e pusi aki a konua mo no mari I pere hake
1: ma lo lo ati
0: o ma wae ko hanga pe ni ta no ato ko ke ne u ta u paru go go ri o ko ke ma le re pe a we ka u ai mea
1: ma lo ma
0: ide ki ne pe e garo ka go ta mai ga ga ta o ve pe ga ro e te o
2: to o pa pe
1: filipo fa ma lo la ya ni
0: to u la wa ti pe to ri o ta la mai ke no ko pe
1: a ga i o na u ko ko me go go i la ve go ki ai ko ni ko ki mar mala fori langi he gulahi gulahi ngahi ona ngahi ko ki foi hake anga ko pe fuki nei la ona la ona hake mai ai are puha hake mai hake mai are puha ha ke ke bo la kona na fai mua he tu tonga ke fata fe la pa e gulahi ona ngahi tala no he
0: be ko ki vai o gui lo
1: be ko ai Go yo go go go for one for one na ku tupu ha ke ai ba o se o pe o ku de at beta I mini o ku to hi pe ai ai ai historia o fu over va
0: Oi go no mo ni na ia ko fu over va ni to to nu ne ko ta na na mo tu ai
1: kai io na
0: na mo tu ai pa go wa ra ta
1: mo ko ke pe ki tai
0: ke po u io na u ka ta u be ne he ke pe ki tai ka u hange ni u me ki u ta e u wa ka u
1: ko ia
0: u o va o ke ni pe si si I
1: io ko va va ko u
0: ka nga go o ka mana tu atu ke ka ta ma ko ne me ne ta na no mai o ni vela ai api ko na ko manunga ko na manga pa I pe ha ke
1: manunga ho
0: io ilu re re au ba o vale si ana e ko ka mana tu atu au ko wa ma pa I pele ha ke o ke to ye ha wa ma pa I ko e o si api ko na ko e o maru ga hu o ku e ko I hara o ku wa tu me me I ha nga tu ke ma mo nga o ku hu wa te pe hara ko ya o ku pa ki le le o fu ma la e ko na ko e tu I pele ha ke ko e pele ma pa I e a ka ku ko ma pa
1: ko no fe tu pe fo ke ma fa I toka
0: Io foi meco.
1: Ai mapa. Filipo.
0: Ai mapa. Oia, ka kusai. Ku una wanga un ahio, ange ko alu pekilaro. Ma ko un mapa I ma fue tu e un tu ku. Pa te sio ku ngongo ngongo e iki.
1: Lo que gata ngongo.
0: Ai en mala e. Ni un ogui ka ke ya ta no ko. Ka te sio pekita o ke ya kiri kiri. Ange ku pehe. Ai me he ko ni tu ko na. Ko gusta la noa na me hanga elo sini o mua o me ma o ngai a pilai I e fo I lele me a la to lele ai pe pele a te alua o gitolo a he na ni hanga pa a he na e panga monu an ko gusta la noa ko ma wo o mato o hiki o a ua tu ke lele pe fo I a pio a o ke umara e mala e vakapuna ko na o taimi ko e na fa mau fa ang ai puru ai fa to ai ai na vakapuna ko ni Amerika vakapuna ko I tau pe ko ya kana e ko e fa kauri e na te siat pe kita umusi e mai pe ya o kumaka pe ala roia kamaro lahino tai ngawi aki mahu ama te musi e ia o tu pui pe yo nunga ka mala e pe alano ka na e a aia na e a ua e a pe ia ma ho e pe ke ta ofa ke pulu mo e mea ko ia ka ko fangi monumanu I ki e ka ko lumana mo pa ato tu ua yo si o ke to e maka puna mo e mea ka ko utara o kuia e mala e tolu e vaha ko na o pele hake motoroa ai e ko fai mala e ko netu pire hake o ko e fai mala e ta mala e fu o lo a bia maru o ku o ka pire hake pite na me ka ko utala nuat o ku ikai puli ha me e I fai ya uru to ko ya le le mai ya gi holong ai me ko na dai fa ke li maka na tu wa e pula ya ba we bi i fo ki ange ki mo un maka pe ko e kaka tu ko sha fa yu mi mate pe ya ana u ke li maka i ko a luna eva mo i fu maka ta tu i mara po mo fu maka ko ya ko fu wa ta ya tu mo un maka i na Imagino pena mo uye fe tu ye ko. Ka ko ngam bo ta no te a roto ko ya. Ke fu ya ko nta u wa ko ma mi au pai go. O pai nga u alo si ne u i lo ye nga fe tu ko to.
2: Wate malo bitu ma u ma ta no.
0: Ne u ma lo a tu pe ko u.
2: Malo ka ma ki po la ma.
0: Ke ta ki mana tu me di ke. Ka u o pa tu e.
2: Malo wate.
1: Pa du wate la malo bitu ka u mai he poni.
2: Palo. Sí. Palo que onda. Ambe
1: ga
2: mos. O pas. O at. Mo tala mono. Ato ta ki fasi he ga ta ki fa fa, eh? Koia. Ko e ni folo be ha.
1: Sabe ko ga hi, ga hi fasi, sai be ga hi fasi filia tu. Sai. Sai ya
2: fa fa ga hi fasi. Ta ai be fasi ko na na ta na. Ta ki afe he ko e kuila ni e mo e te manatu. Tá lá, figuei.

0: Pita nga he te pia pei api.
1: Koia, homemade.
0: Homemade. Ka koe, o gai mea fuko, o gai tau te whita tau tangata mai ki muini, o kui whakapita nea pe koe RDT, koe ready to drink.
1: Ready to drink.
0: Ko te seo tita, koe mea koe rum moe cola, koe mea koe gin moe ha, au ko si hui mai pe ia, au i tato mai fuhi nga ko si...
1: O si mau, 8% se?
0: Eio, 8%. Na kamata mai, mana 12 ape holohi for while alfo fitu pagon alfo no ni mata i mean
1: pa ku holo pito ke de to fanno ko me ke le to mata ki beste var ku ka ke to lo ko asi ma hango la ko holo i la holo
0: ka uti mal alupe a di riu e ta i mean ko me ni ta he ku su ke me kon ko vape o ku ke ke fai pe vape ka ku ngai ni we are ni here to hold me to go baby my lot far it hey how the come we go baby he go che mi care da da
1: go me go fra to nga e flip da mean when i to ricken i to funky theory o go nga fe fe hono approve hono tari hey he lao mo tu tuni o go baby baby he o ho ma baby be go shia to fa na go shia he pia ko Asi la henga hea piako Un whanonga hea ngongo e taha Pena e kaore ka ako te uia Kolanga na tō mui veipi wana whanga Te hina la lahi O whetakai vahe vahe mui kaore ka
0: Ko e pia ko waka whanau O asi ai
1: Koi Pako u whakamea bango ia Ihe Ihe Ai whaka Pe guanga fe fe Ai hono Hono approve Mana tui koe koe taimi koe koe Koe whare whakatau anga ka wa Ko pau ke na wa mamao aki Pea mua whare fo o Ake mitai wange au Koe taimi ne unau me mitu ua wa wa afpe nau tolo Me mua mamao me he api ako Ake ha mitai wange au Koe toi ni ua dupe a tua mitu a dupe He ngai matai ngai api alo
0: Fu ake pe mitai he koe kauhala fuke taha
1: Koe Ai a oku o tu ke ke local come ni ai te oku ko na tolo fu na fa ye ta ri ko
0: aku
1: aku mata kali ho na fu ka ta o ka wa ka vai he he me aku ke na fu ke ga na to fu ka ta ka va ma ka ta ke to la te ke
0: pe ko ko i lo i o na poto ho no ho no lo hi aki ai ai me a sion
1: io
0: he pa fu ke a o ke ai fa hinga pepa o ange ke na wau ke whakamo oni mai ai ai ka unwa api mai hapa
1: koia, ko mea lahia
0: pa koe ki uroepe kuanga whewhe e na wau na tōria o mao e ngai whakamo oni ko ia o pe o loto pe ai ka unwa api he hala unau i ai mai hapa pe koe kakai fua ia me whee kunau
1: unau mao kua ke
0: whae unau mao
1: ko manatu ke taim na wata ke ngā oe ai na e ore me go tala mai e langa ai fare kava hanga ki Sacred Heart ma tu e ki fangi fare koloa e pe na mau faia e mau koko sa ma dona fai kere nesi ke fafe paki e ai mea koe ka tala mai o si ma ue ngahi tohi whakamo o ni ngahi kaunga ai ngahi whaka api o kungo fua ko tai mpe na mau ai go olopi go e ke taofi ke ua ke loko kameni ke ke anhalai senia O ka me ngai ka o ngā apia na ke kina whaka mona tolu hamea. Pena e ngā whewe, pako mawa o peke a honi, o kai ki toi lawa ke whai whaka uka ue ke. He na e, koe whare ka wana e tua tupe, hanga tupe ki Sacred Heart.
0: Koe.
1: Anna uka ua ua he, kau tuu mālohi e te whaki koe, ke tawhi. Ka koe ko asi mahe nau tohi nau tolu, e nau tohi nau tohi local common ke council. Ke o whakata i katoa te ke ilo ke kau ngai ka o ngā apia.
0: Nawila e kei mangere e hapa e ne tio tonu ki tehe ume ko ia fui kaha kaha ma fui toko ia ko ia ko whenga mea fu ke tau a pegi ai he se ko e whiri whafofonga whamui mui ko e ni a e whapo ate o hake e ni a ngai mea ia Mantiri nai ke tau ki tamatonga na e whiri pe tō Pe te hāng fuke ia o toi huke a whiri. Ta koe ui nei ka kai ai nei, o suma te ia ai. Ta koe ka ui a whiri.
1: Aini koe ni he wōti.
0: Koe vi hausia. Ka wha mālo ia vi he ni hanga o hake mea koe ia hena. Tau si mei nofo nofo e peki tau tōria. Sio pa ki si mei teke teke a toi pe ki tā mai. Nei ki si panausa ia hene. ene ha ko ya ki he me mai no te au nei o ia he no fai longa ako o nei a e civil engineering ka viri ki hau ke ta fai ko e he ne ilo e fok
1: e politiki
0: ko politiki mo no lewa i mo me au kufa ngō fua mo me au kua o fai e riri u la o ko ngai fite o fai riri u pene te o hakei mo me a koe ni so ne hanga fatotolo i o ma o gei nei ia nga hingo e kakai o se mate ia ne na kau na te fili
1: ko me ko ta nga gei ka ko foi foi me foi ta vina na una o ki ho ha la ki au gei ia fili ko ia ai to fa kaka o e klasiko ia he fili na na fai foi nga he pe gua nga fe fe
0: he po pe na na me e po pe ko na to na vivili ko ki o mai ka ka mate
1: ko ia ko na vivili ko mai ka mate ka he fili pe asi ko ba fa ta nga e fili pe ko ni ba te fai ko e wi fili fo o ia
0: te ka ha ke pe ki na to
1: na to ka ha ke ai pe ki na to lu ai ko ko fa nga me a gu a ma lo e ta gi mo ki mo to tonga ko na ka u sa nga ba fa fili ne ma wi e fili pe ko tau fa malo la ke ai mo e ya ta ko to mai ke ne fa fo ni tau to ko to ni tau to ke tau to wa to o te ke to ta ko ya he
0: ko yo ko ko to ai ai ko ke si pe a ne ya e mala e ya fra akademika na sa ya
1: ko ya
0: pe na mi la be mu mu ya ka ko ne u hinga u vi ta ke mai ai ki ni he ko ko na fi tu ni o ko fa ya ko li riu Mae ffeidio e nhw ffeia e lefa e mwy bwle i.
1: E Filippo, mae o lere mai ba mo ane af, ane nai, o ffow mai. O mau si o ke mea koni koe ai koe ae, pe koe halanga pasi kala. Pea toe ngahi ffow maka ki whakangata. O more ngahi pākingi, mwy mea ki tau e mea lere. Iho tau wāhengani, he wāhengani ora. Koe mea ko fa fa kata aki, ko tau tolu ko kita kapasikala kita tau ko me wa ke wa ke fe tu ko kapasikala ai ai ke alu gire muela mo fe fe tu ko ya ke ai he ko ko kapasikala ai ko kai no manako ke fa mai sino ka mai ai fe tu ko ke fe kapasikala o mo reta fa ga mo reta ko kai pe ko ka fe pe ka ke fa ai ai
0: ko le ai fe ga mangere na fe tu ma ka kala po ta kai ga le ma tu ana tu wai ka na manako ma upe he pia ko fo i neighborhood ia ko ia ko kakai ia ko ia ko tau kakai na ka kia tae he kapaskala
1: kai
0: pe ka pona he kapaskala ha ki toko ua toko tol na nao lele pe he tafaki o ho vare pe ko fo tu o ngai fu
1: ko ia ia ko ia ia
0: pe ko ki toe lava
1: ha parking
0: ha parking ko ki toe lava ma tau tamai ki ko ni o fai kawa he na e hoko e fai kawa ia ke puke maumau luta e tau nof tuku hifo e ngahi e ngahi hia ia na o mai o whakalatarata mai e whanau
1: whanau tupu
0: whanau whanau ohi ai mo ia ki nau tolu i whakaongongo mui mui mui ka e wili taki mai pe e whilanga koe ni halanga pasikala pa ku mohe te hei e lupe uke lere e maga ono ia pi kai
1: o holo holo hoko holo au pito e ki mai maga ono ke kitu eta ka koe uhi koe kai tawhi tua ke nau toi tawa e nau mea lere ka pao teke alu hata hau savea o sio ange pe fulu i pe gua ha pasikala fi he lere mai he ngai lei ni koe
0: me he ono pong pong i ke ono e fiafi i sio ange pe pasikala fi
1: ka koe taimingu he nau nofo mero bengi taulahi a ka tawalu mero bengi e te sio koe nau mea ko heka pasikala o koe ke tuha mea pehe i ai ke ngari ki whakangata ta tai fei tu ia ko kwa ke nau ka mea lere o kwa ke nau ka pasikala pa amai atu oe ke ni tapene ia e ngahi e ngahi feo i anga hangi ko lau ko na ke kalapu o ko usi o ke whangi kautala vou na uma o wha amiri ko e ohu iake nau tole whangi whai kama pe kwa ke nau tau hatu pa ku nau tau mui mui pehe mea tatau he e maho inga o e tauhi e wā
0: iyo he unau o mai o ki whanongo ki mātua tau ki whaono ki ohi mo iai mea he kono tuku ko na o alu ko aulia a inu o lo kaholo ko aulia
1: whai ngai tonga
0: o kei mwai ngai whiohi anga ke he le vai ia oi fonu an oi fonu an
1: whai ngai whakatau ere mai a mei mo he
0: kana hoko e tau whai ngai whiohi anga whaka whai ka wa ke puke puke mai a ke tau tamai ki pena ula tamai ki ai koi koe tonga pena wako ume whakatonga toku kai ki Okay, ke fare a ke me a ka
1: Kodi ke be ai pe.
0: Ke ka te fita fa ai fa ai fra politika le gona na na foto mai. Kai pe ke ya to ki o mai ki. Ei, ka mo lau ke ka pas kala. Ei, wa u me a consultation.
1: Consultation. Ta no.
0: O ar pe ta to le ko le re ga fu me a ya he. Te ke i ka ke te tau ai ha me a re re mo me. Aka ki na hoa i loi, a ririu ku hoko ai ki e moi mau mau fa e lere lo lo a ki e tau nofu fa fami.
1: Na ia ia ki i whakataha na e fai i puke te, te pāpapa. Ai ni koe i Manros Call, hei? Yeah. Hei ki i community koe. Koe, koe tala noa ki ke hanga koe o ulanga fo o koe na e fai koe ai. E ma woa doi ki ai koe, sio fo koe ke hanga. He muna ufana tofo fetuku kakai me ia e tau matakari.
0: Teke,
1: ai fa teke na ta. Teke na. Ka ote ka kai ke. Pa ko ba ba tu ko fa re atu me. Ko ke ke atu ho ma ulo le o mo ma ulo to a ke. Ko sa me ai. O ko fa fa pe na to ya wo si ko ba ta. Ai ko ma hin ma ga te a wi ko mo compromise my be ai ma fo ma o ma ke ni. Ka ko ha ta ha te ne ta ri ma fo tu. O sa mo tu tu ni a mo to. Pa ko ha re ba no a ng ha mo ma i ko kon ko ta lo. O go sfa mo to tu ni pe mai ta mai. Ka i go ke fai go pet. Ka ka me ko ki hata ke ni. Ko ki hafa nga mari e o ate ka fa no o ye. Ke ta la do na uloto. He?
0: Ai ya. Ko hana ka ki o mai ki mu a ke ke mai ko ha. Ta uloto.
1: He ko he ku fe tu ku a ka ta o lia me yai. O ke ke pe ke a ka ta te na ko pa lo me te na o ka na te fo. Ka hua te kakai ke hei aki ai.
0: Yeah.
1: Ai he ku whakailonga ki whoke haki a piaka o koko ui ai. He? We suffer a lot because alu whana ui a mea.
0: Ko e uproot au pito pe ia, pe holoki u wharea ko ia, ka ki te awhenga maari e ia, ki reconsider ke pe alu pe whakataimi e te atwenga. Ko e pe ki te halau lau mai, o si o kehena o dolui.
1: Pada si ai pe whakahinga nei kei whokanga pe, ka alu pe whakataimi ka ke kei lava kai lere ake. Pe na uma wahe. Pe kua si a langa nei ke whai ai, ko mo ka ke te lava langa ai. Ko hui ku ka ke kei mau e fika e koea pia ko. Ka ko sian ko ea ku fonu, ko e ngai whare ko e ni, ai ni ko e nane nofo ai, ko whaka fo osino fo ia, he? Yeah. Tahaia o e ngai mea, unau tala ko consultation, but they are not coming to us to have a conversation with our need, eh?
0: I tell you, you do it.
1: Do as I say, not as I do.
0: Ko se tamo ki lahela he kufa afe ki he pe au maa funga faa la.
1: Ah, alua me fo.
0: E saibe?
1: Pe a pia au. Maa ri e fo ki kohi ki tau whanoa ngai. Se a fo.
0: Ko maa ri e mau pehen ngai whakarea.
1: Au koe koe ia.
0: Ko e mea nie ko kina umu tari ki tahi.
1: Ia aua.
0: Aua.
1: Foi rea tonga fo ki.

0: Koe ne hawhi hake pēa nau sai mōne ke ne whakarea ha mea sione whimari, he?
1: Kauna.
0: O ha, ha ne lawe mea tutu e loto he a manakiu.
1: Tuaia.
0: Tuaia e ne hoko. Selke.
1: Pera hoko mea kwangi kwa kawa mōwe. Ko osi mi ne tolu fitu mi he tolu he tai mene. Tau. Hopeu mo ke a mai mia pina fanno mo mai ke tau ki po e Filippo o ke foi ke ko tau tele tele atu pen ko to to bre lu ni flight on nak sabat ko ha me ko ka sabat ko ni i he tau ki
0: o ku fa fra ke ki mu ma be fo ke tro la
1: ko e
0: pe ko na u ma pe ko na be ko fra ke ki mu sabat ta mai
1: sabat ta mai
0: ka ku ku tu yo o ku ko be fa ai me me ha ku ai sa pa mai ko no uinga e ma si to no no ma pe o po pe ke fa manatu o po pe ke fa ma pe ha no ha ge ko ha no pu pu hi pe
1: to fa ka ke ke
0: ke ke ku hi ke fra le le i ma fa to nga he ku ma in
1: o la fo ke fa ko sa pa ta mai fra to ma ra bo ha ko sa pa ta mai ko sa pa ko ni sa pa te sa pa te fra ma ai ta mai fra ma man la
0: ko ma man la
1: ko ta he fu fe to ke be ko fe me te ta o ke la va bo fra to ai lo o
0: pe ai fra to lo o
1: ke fra ke ke ki pe ki ta to
0: e io ko fu ke ai ai me ai ta te fito ya ta to ko to nga o ku ta ma o tofia fo ye ta ta mai e pa ko fo ile a en algo ke fo alo tu a fra tofia ko ki ta toru a milan i ko hi ko ko ta mai o tua pe ka pa uto a ta o kaya tu ke ta nga i mo ta fra ta mai a ko mo no ia a o ki ai ki e ki kere kere ko ha o ne o be ko ha o he horo i nusilani a kau ku kalau no mai kau tanya gue ki me ku asia filipo motulalo
1: o gue be ki pikinga ki ai gue gue me la hia ko te pikinga ko ka feitu o ka pau ia hato ki kere kere ai eh ba ta mono ia ta mano foen ko ki ai pe ta ki piki ki piki piki to o gue ko hinga ko ta to nga ka gue ki konga kere kere hoto ki konga fo no ai ke te ala tupe o gue ai me be to ki tu mai o ku he ta o ki muri he he holo muri ngai kumpi pe anga e tau e tau anga e tau fotuto e tau fononga ka ku yai pe ki ko nga mea ke te
0: au se pe ahai ko ngai mea tau ave ko ke tau whanau a ilo mo e poto ko e to onga mo ui ko whaka koloa e tau whai ki e tau whanau pe wangai a neongane ma te wawe haku e tanda e ki kana iai hono whakatehina na hono whakatau kete ko ok fō mai pibe e tāpua ki ko mea taha e tau mui whakatonga ne ongo ko tamai e ai ko e ko iai ne tupu me ai ka ko e motu alahi ai ko te ki tala noa nia pia whamore more pe ka whaipe mo ki tala noa ki anga na e na nofo ka mai pia mohono tau kete i wawau ma nofo matori po ting house ka nofo mai hono tau kete i rest house na polisi watolo pia hau ki motu aia ma utolo pe na ka mai aki au mei toula o hako i o fai mangahi finaki ai ko ki fina ke ko ma tu ko ma hi fuat pe ko ki lalo ne me na wa fu ko tu ai hoteleta i mini ko ro a ho na li ai ko ki fina ki na ma ai fai a ho mo ha fu a mo no ki ai ka fai no i no mai ho no li a tu ko o mai ko ki fina ki o ki ai ma ko fu ki mata i ka ko la hi pe la hi ko ya pe ya e ko ma te na ki ai ka na asi ai ko ko ai ka ko ta mai ko to confus pa ko lo ko ni mo oni ko pe ko pe ko fra batari ri ne pa ko ha ko mo ye ki api ta mai ta ta ki ke alo ave ki ki hono ta ke te
1: aki mataika
0: fu mataika to lo ko ni ro ta mama ya ko ki fo fo a fina ki ne alo ave ngolo aga ga ben pat pat do to al ki ka hala ta ha ave me po ha o ospeta mi sie u te ki si te nga nga lo me pat al ki ta ya e fi afi ne o mai a o pe tu mai ko ko me kai mo kuala mo ha fu me ko ta ma to tai ko ai ne ko ngi ne ta ma to tai me ka ki imagino ka te au ia ai me Tak aku fikir lau lau noa, kama ya aku ya, kau no tau kete on, eh?
1: Ok PHP.
0: Toka imai he tau kete ia, fikir lau lau noa tu ay foh, aku ya. Tak aku nae tau fahinga me a PHP tak aku.
1: Nae nae nae nae nae fe fe vei toka ya ke nato nae ke hea tu.
0: Iyo, ma fa foh tung.
1: Ma foh tung nae fai. Hangi kau ni kapau nae tah tu ki po pa fo. Iyo. Pada alu tau mata, kau te tau mai pe pe mai yang ada. Wah ya tu oleh tu atuh kat sini. Pada siok kita ya halah atau api ok kita he.
0: Ainu kurau kau kifin nake, kau kita ikan itu luna pe yang. Teu kai tu nu kau ngafu kute ki. Alu ave ki.
1: Oku katea ufu. Oku fakahafu ma upe katea wa ya tau fainga tonga moi tau tolu ya. Oku kito ton be ki puke mai. Oku hangi be aku mea koe ni koe mahatu atangata koe provider. He? Aya kapau kumatu atangata au ufangatu fahafini ko au ya ko provide kana uto. Koe tahaya oe kahi fe paki paki e nofo mari he taimi koe. Koe sio e finimoto a mari ia. Ko me ago ma u go tu fai eh
0: eh
1: o tu fai gi he mo ai ga ka ko ya ngai ko o tu eh ko fa ho wale taim go fa foki mai ai o mai e mo henga o mai e ha o mai ha o ku to ela o to fi fi a to ta ko o to ela ge gi me ago te alu mo ya
0: ai ko me ko na ho ka o fa ko ma ilo
1: ko ya
0: pe ko Fante aga ko fai ta nia ku fi ko ke ave ya ya. A pe na no fuma bien me ka hala ta.
1: Koi.
0: Pa fo ko me bel ta mi pa nga lo ya ko ko ta mai ki fo. Fi fi fi o mai ne mai ku me kai. Mai mo ki va.
1: Koi. Eh?
0: Koi. Kai pe ko to ki ta ta mi no to ki imagino ka te au na
1: ma u
0: na fo nga ya na u me a pe kakohau e lau, toki siu atu he taimini o mawinga ia. Kakai mo ke na pehe mai ke wako he mea ko mea ko e pehe.
1: Pana e pehe ni fuki a Filippo, eh? Ko te hu me hoto fare, ko mea ko te fai hoto api. I kapau ko e ko yongo tau te hina, na fe ofa aki pehe, na fai na fe tau aki. Ko te hu ko me he, ko e po fai mea tatau he fare ko. O te teina tamai, he? O waki toi kehe kehe. Ana i longa au pitoi, ko te hupe mo to fare, ka pau u te mea, ko te hangatonu ko ke whare o to fare, o hake mea te hangatonu ki hoto loto fare, ko to api. O whai ai pe mea tatau, o ke peke hoha amaina tori aki ai. Ko ma mawhai a koe e whe tauhi aki, he tau no whātonga. O waku, koe nia, ko hena nahi he ni, he? Kana men how ai he go time ya go na ya se nei ko Filipo no na hu mai de but oh kana men na ya men a tonki how be vai me pas balu ko o pe he ko kai ke ka uia ko fo i me
0: kai ke wa fe buga o me a ko ta ta la no fu sa pa te ta mai ko ko fo i me ni a de formalo i but fo fe ta ia a etau toka ngai a tamai ia ki tau toko. O ku iai, ko e kapati tau nofo tatou ke tau lau e tōno nou whaka e tangata mo e mea ia. E ose aho nia uke iai. Ka koe ngai mea koe ke tau hanga o siofi e mau inga mo e maongo onga a e whatongia mo e whaka kakala u tau whai, whaka tofia u tau whai ki whanau koe uhi koe. Moani koe Tak tahu fok beri mea, ko imisi otua ini.
1: Ko ya?
0: Mau fok otua tahu. Tahu tak sih pinga mea. Pe ko ha hato no no. Oke ke uinga ni aku hamia. Ko kasih awam eh ayah ke uang motor lu siapa tetamai. Ko uinga beri. Aku tahu aku tak sih ofik tahu. Wah mea fakalele iya. Ah meto ya aku mea. He umah uinga. Pe tahu ilo ipe ihe. Ko anga usia ke e whanau. I lawa me whanau ia koe o kui api a tamai. I he whahinga ongo e whanau, ma na wongo i malu, na wongo i oku, oku safe, o gae na whangi whalaulau noa, oku lawa o, o ai, ko hi, ko ta mai ena, eh?
1: Koi.
0: Peko ai ke na te ofa la la no ake ai
1: eh ko ko ko ulu ia fa mi
0: eh
1: ko ko o ku maho inga o bito e ngari me fo la fa ni a ko sio me a ka o ku ka ke pe he ai ai fe ma ia ta mai e ka ko fe ma ta mai mo mai ke ta a ta o ko ga ha ki bu ai ko me ai a ko fe ma o
0: tau tau fe ma be mo ta to ke ta o ngo o ko fa e ke ta o to
1: eh
0: O tau fe mau pe mo tau to ko tangata ki tau to ki loi ko to ta hai ko fala la ki ko to ta hai tene malu i ho ai kolo a mo mo o mau i ga te au ka ke ko ko ai
1: e li bom ro du pe ma ku ta sta no pe ki ai mau ki mo ai anga ko e o no ho no sabe ai ko ni o hai mau i ga sa pa ta mai ki fa na
0: ko
1: ta de fito ke fa ke fa na o ku ko ko kalasi tolu ko yang ko tu fa na una na ube ko ko fa na ta u no ke ta u ta u ko ta u he ta ta u ke fie pa alu ai ko lo o ta ri a to ko la he fa na ko mi la lo mi te pe ke primary he ko na ta ri ni my father is a hero oh my father is a wise man ko to ko ta he Ala ke koe ke teenage group ui, ue nau tari ke he nau tō koe. Mai koe ke ilo e ta mai hame, mai wha know nothing. Koe tai mgo tō tō atu ai koe ke he tau wha, ni mao full whai koe lua, alo alo hake ai. Koe tari ene klasi koe a. Koe tari a, o koe ngo i mao beka te au, o koe bring back my father to me. Koe tau tari ene flipo. I wish, tau pe ai wha paka tō wha tōkai. I wish I have time to talk to my father. Ko ai a koe ko ai ai ha time he ke ke ma u ma time ke ta no mo ta mai ai a koe na to ki ma hino e gana to ai tu unha ku ai ta mai dai mo fa fa ai ngai me ko ni ko mo la help it ko mo ai I wish I have time he to talk to my dad he ai a koe Ai a koe whainga, ka whainga sa vea uni o mai mau pika te au e sapate la mai, he? Koe la hue e whana hue. Koe la koe tau hue, he's a fool, he? Ai a koe, kai mou te tō ai koto e patua tō ame. Te tō kisio si o horo, te ilo e mea koto ape. I wish I have time. Hei? I wish I have time. E koe tai mea koe au, ai uta tai mea, koe tai mea tonu ke tāno, ai ai, he mea ni mua family. Talk to me. Mm. Hey, mia ke te vahe vahe atua ia ngai. My father is a very smart, intelligent person. Ko e toko taha pato au pito. Ilo lahi. O ko seo kwa ke ne mau siya. Toki awa ke tūka koe ai unne fie mau ai. He's no longer here.
0: No longer there.
1: Ai a koe, hei ke koe koe tata anua sa pa tamai, e koe koe tui koe whako te tatala monu ke ngahi tamai koe toa pē. Ai. Koe maka tuku whogia o e whamiri. He? Pa koe koe lai whoke ngahi savea la lahi ya. O koe ilo ngā i koe fie mau he whanau tangata a tamai i api. He? Pa koe ilo fie mau ai ke mea. He ku lahe tau anga e ngahi. He ku tau pe he foki. Ko whatongia o e whae koe. No foi apo ngahi mea kai mo whatongia tamai. It's not a issue. It's not a case. Ko e anga pe e whako tu tu e whaame. Ka koe ngahi tamai ni hi. They work for money.
0: Yeah.
1: Tau e fo, hiko e fo, haiane e fo. O ku hala e lau ia koe ni koe tau lau. Koe.
0: Kata ibu kau kau tak nak bagus tu kan lagi. Kau semua lolo kau kau mahu tolong full tu. Kau eh motu apa kau mata diri? Kau ilo ya kau ini talano apa kau mata diri? Kau sana kau ya pun nafas mereka. Kau lagu nak kifo. Talano ayah ayah kau mian dah hokok kami. Kau sana ya Koi ia na hau ia Hau ia mo e fō o glu e hake no ngai kau ngā mea Hua i e e fu mea he kapa bebe
1: Kio nā ilo koi
0: Kio bebe koi ne ai kapa bebe Kau siangi koi fō o ene na hau mo kako ngutu malohi ko ngutu malohi ko fa matariri mo ya kako fa oli be ospe pero ya be te hau be ya te tu fia ke ne fo mo ya te hau be ai kako epe ngutu malo
1: ko fa ngala u mari ego winga ke to ai sabe ya kontrolo I wish I still have time with him. Ai au frambu ena te ha time mon hai ko ko mo ne ago eri po ko time be wa wa ge sa pata mai pe ni o kwa ke fu ngo ye ya ho sa pata to ko time wa to ko time wa ma ge ni ku fu ko e fu to to lo fra ma ban la ge ni to si ge o ku ma hi no me ya ai ma ho inga o sa pata mai ke ke celebrate ye family tata ube mo sa pata fa e kana ku ga fo ko no ai to sa pata mai ke celebrate fa now e mo nga fa now from ho nga fa e pa ma ho nga mo ta mai but pe mai fainga ni tonu ke to ai mo ma winga e kui
0: ka ka mantu ko ta ka mata mai mo fa na wa mo ke fa e tem ko ko ki sapa de tolu ko ta hela ia ki ta tolu ko ta hela ia kos os mai e bala fo o ia fa na o pe os mai me fra po ka ia mo tem ko mo ko ma ta ta ta oi ko sa ne ko ta tolu pe te fe u mo o sai pe
1: ko to ko ko ki mo mo fo ko ta tolu pe te fa he E koe au, e koe na koe na kuke hao hao lawe mai ke sapate tamai. E hao pōpua ke sapate tamai, kon pat atape e malaini ka e kau mai mo he tau tānoa. Koe ni koe anga pene e whakapō tānoa ku tau panaki pe ki ai. Pe koe hao palani ko sapate tamai, e?
0: E koe ki whetapa ne ki Waikaraka. E? Koe tangata e ki ai. Toka i Waikaraka whai manatu ki ai, ka kuhangi ko lau. Toka a whi maari e.

0: sen ko e ki feta pa be ki wa kraka ko mana tu pe ki ma tua
1: ma lo bit trip ko ri to e u ki e fa to mi te o ki fa ma lo mo a mai mi apena ma lo e tau kau he pong pongini ko e fa ta no e fa mai e Filippo fe la vi pe mo e sa de ta mai a un mone fe la Filippo e au mai ko ki e au e fa nau fa e a mo e to ko ta u ngo si a ki ta u to ma ho ke sa e a ke pa ko ta u fo i ma a ro o mai ko e ni o au mai se pe ma u to to ne va ke ai e re va ka kato ai e
0: sa e ma u pe a no fa le re i ha ngai mea ke ta u si u ki ai e ko e ai ko kuonga ko ni tau ia ita te fito mo e whanau o ke ai e mea ko toki ofo au ke ai si one ai si whanau ko ke ha tamai mo mea pero toki si o tako na e lahe mea ia ko e child trafficking i ma mani kana tau nofo muno ape ki tau tori ai to o si o pe o fa pe kai ke tau watu ke ka ke kuonga kai ke te mau inga e whanau ia kai tau tōru ka te tau he ko mea o tu tau make he ai e tau mau inga ia i ki tofi o ma tia ka ata whanau le me si ki konga toto ko ki tofi
1: ko ki tofi
0: ki tofi o mai ke te tau pero te wha amu pe te tau e hoko hoka te pe tau mau inga ia e tau whanau o ange e ngā atakai o whakalotu a ngā atakai o kumalu a atakai o kurelei pa tau ilo pe kere kere koe o kumo ui o kumo ui e koe hā pe e pulo pula o kutanu ai o kumo ui pa tau wha amu pe koe kere kere tau tanu make pe uhake e tau whanau ko kere kere mo ui te nau i loi ai tau pepe tanga ko tau ngahi kawei koula o e tau hi wā mo e whakapa apa mo e
1: mamai noto to
0: iyo ko ume ai ai tonga kai ke tau te lau maha matakari ma matakari te tau kehe pe ki tau tōlu ko he haa ki whonua si si o toko taha ki lupe a tonga i utau mai tau tōlu anta taha fu ngā aue ia hei hai ko me ko na haka pulu pe me to ngai ko fu stadium me ko na i me o te ke fonu ia
1: fonu
0: warrior te ke fonu ia warriors e tala no ko ni ma te mo to ko me pucha pita rich
1: pita rich
0: talu ene mui mui e ri ki mo ne fra amu e fonu to ke ma to nga to ha ka to nga ai ma smart o fonu ko te me ko me na misi ki ai mo ne fra amu ga ai ai aho
1: Ahoia,
0: ahoia. Ahoia, longo mo pe a longo a pe fie fie. Ko se fue mo tama pilitania en atala noa en autau go e motonga go e mea. Me fuka kai na hiwa himi. Kai ki te anga ki taia can help ka te o ngo.
1: Koe?
0: Ai tonga. Pe asi koe, ko me dana na to elea ki pe. Asi koe wa inga aia. Kai ke pega na whawa me ka kai a aru, pena kai ke anga kowiangi ka kai ka nau tolu na nau malo.
1: Koi.
0: Na nau tolu na whatu na tolu ia, tala noa pia mo i wahimi mo, fiefia. Mo te fiefia me ka nau tolu koe na nau whae a ikuna.
1: Koe malo hia, mo fo ia, o fu mea uko haa. He? Ai, u tau maa tue whenga lau maari e koe a tau hi waha.
0: A tau hi waha?
1: Koi. Koe whainga mea ia oku make hea ia e kauto. Patangi koe whaka amu ni koe sapata mai. Koe hea nai hoki kaweinga. Sapata mai koe tauni. Koe hea sapata mo kamea hoko ko whaka amu sapata mai ka hoko mai. Tau whaka amu pe te tau toi au sia kai te sapata mai pe o whae o tua. Ai ke koe oh ia koe tau koe sapata mai tau sina e pe mo pe. Tau pae koe niko pe mo pe. Ai a Filippo ku o koi koe tau pepe. Sapa ta mai, pa tau mai pe ko kai to sapa. O ko tonpe ki aha no ki fai maka to unga, he? Ka wha ami, he?
0: Eo, mo te wha fo ou a vago, ya. E koe fuke te metaho to hanga o wha ata atu a wha nau, ke na wha aofi mai. O koe koe pe he koa, ko konga piliki pe kita koe ki aha ofa mo mea. Kau tau whenga pe ke tau wha aofi, ke tau wha nau. kake yaibe e fra papa
1: e me ala hi
0: ok yaibe e koe e koe taimi e koe te rea tiki tae ke whanau ko na o whengu mai ki nao tō lia ko aka aka mai a moha kau koe mea koe ki ako naki e kei tuu peo tau whatongia
1: koe whatongia peo kau
0: koe a koi e whanau toka nga e whanau malu e whanau whai pe whatongia koe ya koe o whai e te teke o whapeki tae toe laka hange i hoto whai a kita kai tae tae toe o whai laka he pe hange koe koe whanau si whanau o ge e lea kau pālangi na whanau po ki whaoria po tu susu whare koe koe mātua tangata e laupe na ofa ka koe ofa koe e tangata ki ono ofe fini pe koe ofa e whae e ne uraki tamasi i o koe whahinga me e outstanding he he kaipeke toi laka ha ofa ia i ai o koe e ngahi ai meke ta wako mi ai he whakakolo tau whai, whakatofia ki tau ma tau te whito, tau tōru konu ai tau whanau whiwhine kai ngata pe tau malui a ki nau tōlu me e alunga koe o i mokui ka u nau tō sio o i loi a mea koe safety pe koe malu ma kakai te nau whalala ki ai ia ki tau tōlu mo tau whaamu pe te nau kumiha nau hoa haaho mo a taha e hoa mari ki ai e hoko kata mai li rei kana whanau
1: kuia e o koe he koe mea fokia koe koe koe whai vahe vahe aki pa koe tonga au o koe koe whakapala taha peo e whatongia o koe fokia e tau lea tonga e tau ai koe e whanau e ngai palo vea pe koe kei it's a precious gift of them all aia koe koe taiao mea whamau inga o e nofo koe ni e whanau e koe koe e mea ofa ia e kauha amua koe whanau ke tau aia koe ulahi e ngahi e tau ngahi motu ngai whanua mono ngahi ta noa aia paku tau lawe pifongi ai koe hui koe koe whanau pa mo e tuunga koe e tamai aia hanwe lau koe ia tamai lau koe me teni lawa angeha hangata he e kia ono fo
0: kia ono fo
1: aia u lau e fko folo folo aia ya ko tu ko pe pe fo ke ai ko ta fa ta ta pe ya ke ke ra o e ki hu ye ai ya ko yo ko to ta ko ne o mai ya le ta ha ki ta to ba ko ta si pinga pe ya fri po ai ya ba ko ma ho inga o pito ai ta no ta o fra fa ya
0: o fa be ki fa ta mai ko to be o mo
1: yo
0: fa no mai mo to ko na ku ko more ko more ai ta mai ana ka te fenga mari e peni ke lo tua mo hu fikina ki na to ko fe fe tu ku na ia fra mo pe ange a e ko ma beta lo tua kalisiane pe ke toka i fi mari e
1: ko i te lo
0: ko ta fra mo ia asio
1: ko ia ko am si ang na to ko na ma da e ma da ba ki palatai si o na no fo he feitu ku kai ke to e a me a ko pouri o ku a hoia pe he it's no sunset it's always
0: ka u gai fo ta fo amu o fo pe ke fi fi he ko ta fo amu ia ke toka i fi mare ko i ko lava ho fatongia ante ta kala no ko ni ai e fi e fi e pe blava ke te holo mui mai te chato ne fa no ko le re ne fa no ta ga i ho pe ko na ku aunga te ne lava e to ta ko ni ma ni mo ui ia te ne lava malu ia te ne lava o hake e ne fa no o malu o ngi ko ako na ta fai ge ge
1: ai na fatu le rei he ya go go mo ni la ya ubito ta fa da no o si mo to lo buena si mai ta mai o fa nau mo ke a mai poin ko ta un mo to be ke ta o fe to ke sa pa ta mai
2: mo celebrate ai ngai ta mai ai ngai ta mai o ngai ngai ni ngai ko mo kumba ha fo mo tolori ma ta mai ko me ma ho ngai to o ngai inasi mo ngai fo aki mo ngai kala tala fare eh ko fai he ta mai o hange ko la ko mo ta wish ko ko me ai ko fo ga mo eh ko ya ko e tau taimi e ue a tahe na ku a tahe laini fribo
0: ue a tahe laini e na ku a tahe au ki ma uivi ke mai ha ki tu tuku lau mea
2: ta ta na ki mai tola he upite kau maa tau e ta polo kala mai poni ku tua e kau ai kau ha ai kau ta mai mea u ta mai ko ten on the reaction ok Kau siapa yang tolak ya? Apa itu? Kau mata apa ya? Tak live.
0: Kemana saya kita harus from all your reaction ni, kan? Eh.
2: Kau yang malu apa itu? Kau yang amia ya pina, pe? Tahu aku siapa Maya pongpongi kohon tol, atau rufugin.
0: Yeah.
2: Oh, September. Alo dai be afa ai ko ta unia fo mana ko ai fo mana tua e sabata mai ai a hono. Ah, no ko ko ia be. E ma ko anima. Ah, do fa ai mo ko ia no ko ia ku ma mo pe ta a hono. Ma lo pito e ka mai.
0: Na
2: ku Vibo, o da da foi.
0: Ana que foi facia que a ver aqui.
2: Tá la monu
0: que. Tá la monu que ni que ngai tamai.
2: Coia.
0: Cada toki o ate ki ka vem a frau si que. O te ki ki ta hine na tra tu. Na cole mai que ai no pefte.
2: O pau que ai pefte coia. O que coi fai mari o poni. O pau que ta kauta o hano. Tā monu o e pefte ko ya.
0: Iyo ke...
2: Pefte i mahu inga e vripo, pefte i pe o fi ko sapata mai. Eh?
0: Wao fi pe.
2: Wao fi pe o sapata mai.
0: Ei ke milenio me go sae mo pe o ya. Tā
3: mao. I'm speaking to you from very close to the daytime. Where the millennium will first

0: kolo ai mau kau ngā whanonga ngai tamai tāpua ki ka tingi mau tōru kotoa pē i wafa kolai si isu ko aloha ko mau whao mōi Amen
1: Amen
0: e huafa o e tamai mai alo mai lau maari mā neoni Amen
1: Amen mā alo abu te Filippo ko e tahai a mea mahu inga na mea ko na tala mai lotu fai mau pe o na tu
0: ko na tu
1: ko ia ko e mahu inga ia pom pom ko e fa maro la tu ko e fa mana tu e nga hita mai ko ko na tu pe ko na ke he trata kai ko mama ni ko ni mo ki na tu no ko na puli atu ko lava e fa bue bue mo fa to mia e fo no ko ko ia malo pit flip o tau alwen ke
0: Ate, aki fui hime, fui hiva taha kata tui kawat? Iyo, aki fui me. Koe kalapu
1: o matangi tau lua. Toto tau,
0: Matangi tau lua.

0: koe lawe nei nei ta mai ia. Lawe e whanau. Koe lawe nei ta mai unau pe. Pese te hiwa noa e savea. Koe lawe nei ta mai ni. Koe ha mea e fie fie lahi ai a ene moui. Ka koe lawe hono fatongia. Ki he ke whahinga au na wafake. Aia koe lau ia ke family. Koe hoa, whanau. Aia, tau si hoki ai. Koe ha mea tuku. Oku mau mau taimi ngā hi mea ke he ia ke tamai. Koe mea bini au. Pese te hiwa noa. Tumu tumu ia o ene fie fie. Koe ne ilo pau. Oku lawe hono fatongia. Whahinga au nau ngā ue. Ngā ue tolu. Pe wha. Koe ui koe ka venga o tau mua peta. He?
1: Ia pata ulo e se ane e ngā ue. Wana te taimi koe na ngā tau ngā ue, ngā ue to tongi i e health. Pe aske pata toi o he tu a taimi. O te whaipi mga ngā ue i e health i e ngai community. Ka koe ka koe ngai ka veinga mo i le rei whaka loko fua ka mo i le rei ai whanau mo i le rei ai kakai fifini ka mo i le rei ai kina tole o si i lavea ma te ta kulupo stroke ina le rei ponson pi i taimi koe he
0: kulupo ia ke he atu
1: ka koe mai whai e ngā oe ia koe ngai ka te ākoe pungpungi ia ki whanau i api te alu ngā aue pe aomi whakakata pe ngai whatonga gā te alu ia te meni whakahe ka pena toi mea lere pe mnau hifo mai pe kai ka kuhe kai pe mea lere mona tai pima mea kai ai kai ai pe ai
0: tau toi pe kai lava whatonga
1: gā koe ke ilo he ni hia ngai whai whi lau lau nei
0: koe ngai kou si koe koe ngai whai whi lau lau ia kou lau koe ngai tamai pese te hive noa e ne moui. Ko te mau e foi fie fia ko ia. Ko hui ko ene ilo pau lava no fatongia. Mo fai no fatongia. Pese te fit noa o ena koa business. Ko e mea whaka pa anga fe lave i moha. Mo e tau hibe foi mea ko ia. Ai a ko e tau pehe ko e tahai a ko e tomu tomu ia o e moui e tamai. Ko e lava hono fatongia, he? Ai au, fifia, o so fifia pia, wangi ha mea, o kake lava, so wangi asia heni, ko e tamai u fifia, ka pae angiha ne holiday ka. Ko fifia, ko e tu fifia, ko ne mao pisa iwa noa, o ne mau ena ia. Ko e lava hono fatongia. Ke whana. Ai au, tau sio ko e lau ia tamai ia. E Filippo, ko e anu e tau sio ko e kia ike, anu e tūnga ko e kai tamai. Ako, oko, ka rohi koe tau sio whaka politikare koe ki ai e ngāhi mea pehe koe ke lava he ngāhi politikare o whaka tōria ai whi mao koe ngāhi tā mai he o koe ke nau lava e kikei ke whaiho nau whatongi a koe o wai a livi e ngāhi whae he koe nau me tēne di livi paku alu iau se mahe nā ono he anau tu fungi mahe koe ke ha livi e tā mai koe livi o mao e tā mai he koe ki foi diri vipe koe he ne ngā aue. Ai a au pehe ai koe mea o koe me mea i lahi pe se te valungo fulu ia. Koe ta mai, koe ki whakakakato. Ai mea koe whi mai tau pehe whakapure anga pe whakapere. Pe whaka, he? Whakapolitiki he whi mau whakatama. Whi whi a ta mai e pese. Koe lau anu whatongia.
1: Po pante au raki o mai ia ki Nusilani. Nga au e nga efekturi fo ki tanda iki. Sene, ko mana te au ia, ma tewa koe houa nga au e koe fonuani houa whanoa.
0: Oia.
1: I he mahino koe koe aho e nima, houa e valo. Na e, koe kui loa kia, na e, pena e houa e fia, ono noa e tangata iki ia.
0: Mea.
1: Aia e week. Ko i upea ko ngā ko tangata iki. Ka ko i lau, nei, toko lahi pe mga kai pe he ia.
0: Toko lahi au pita.
1: E ko fufare ngā ue ia, toko lahi pe kai kautonga mo mea. Ka pau e pe atu, ai ko moni tebe nei whahala i kai ke whaha o wataimi. Kono toi ngā lere me tūsi te wau ke tokonaki, nei o wataimi.
0: Ai ko hangoe lau, te kai kere atu i o mai, hei?
1: Hei, hei.
0: Koe tāia, te pito i mea tau mahu inga e tau sabana o kai ki ngata peke mahu inga ke tau whanau mo whamiri kau ko tumu tumu ko mahu inga mahu inga pia ke ta mai kia te ia peke hui ko inga ue une lava malava ke fai o ko ka me le te si o ke ngai ukula vai ke nehanga o kuri o whakatupu ia ke kita ngai whakakau kau ko tau lau pe tau palangi I appreciate what I'm being doing, hey? Ai ako ko whiwhia lahi au pito pe ako hounga ia pe mea ko whai, hey? Ai ako koe mea whaka, ai ako koe whatongi a pe whoke, koe tuwhakanga pe whoke anai o tuku mai mei langi, hey, Filippo, hey, yeah. Anga ke he tamai, hey? You are the keeper of this place, hey? Ai ako koe ngahi mea pe ia, tau si o loto pe ki ai. E ube a kwento e talamonu ke ngai koutou hua lela ki e talamonu ka koe koe whakamahu inga ia o e ka koe whatongia koe whakamalo ia malo e ngāwe malo e tauhi malo e whaiha mō whatongia malo e talatala i whare malo e ke i whaiha e taukawe ia e mahu inga o e ngahi tamai ke ngahi wha ke whamiri ka koe whakatauange koe whakatau katea pe a e ongo tafaki
1: Ki he anga wesa pa tamai. Ko ki hiwa tamai o api. Tau ki whanau ange pe u whewhe. Ki fu hiwa koe. Kalapu mohe taha aini. Pea mohe tamai o api.

0: 531 PI, bringing Pacific people together.
1: Kia ora. Koe kua toe, toe mni te tahatolo.
2: Ke nima.
1: Pe osi pe koea, pe o atu lewa me aike fai fikau ki ne fai ia lotu. O tāpo aki e aho mo whawhita ia e halafono angona ta fō mai ai. Ka koe ta ki toe ngā miniti e toe mni te hofuru. Atu ka koe.
2: Mā loa pito fiopo. O koe utui pe ku mo fano le lei mai ki tau polo kalama na e fai boni be ku atu ka ia na ia na i to fatongia ku kai ke hoa mo tau ku ma hufanga tu pe e ulo tu tu tu fai pe a hufanga tu pe tau teu sapate tamai a ku ki toa nga bini koni e flipo ku uia ia ki ki PFT to ku hoko pe he wikeni ki pri PFT ki ofini ko ni fini ko laminia motulalo
1: koi
2: la venia motulalo ko ma ku ke ma u mo hebe ka tupe ke tala tupe ki PFT ko ni ko o ku favo fo nga tu PFT la venia happy birthday little star may your day be as bright as your smiles and as magical as your dream god bless you la venia o ku atu ai tala monu ke te ko o te hokosia ho a whaerei o te ki kawa e ki he whanonga koe whai pane whai tāpa ki nga koe be hange be koe lau ke hange be haki stā o ku hulungi ai a ngai whanonga anga ai whanonga koe ni be ako ho fōtunga mari mari mai o ku lau ia koe lau kau anga o e whā meri tala monu atu ke te u pefti woko a superstar deserve a grand birthday celebration may all wishes and desire come true many many happy day return of the day happy birthday loving you motulalo we have to tana ki mai ala wale mo ki foi ki birthday ko ni ai ko e e flipo e loving you ku ato e mau kau nga kau fata be mo e le dionia tala monu atu ki te u hoko ho a whare ka tau angi be ki ke mau a whiwhia mo a ta puaki ke pehe ai be a whanonga pe to atu hangai a pehe ni i he kaha o o whaia be mo e tala monu ia whai me o o o mātu a be pehe ki he whamili hono kotoa a e whanau ko ia lavinia all the best in your birthday ko e tala monu ia o e birthday e gu te ha mo ki motolo ko ta o ki lope u te ha mo pefte
1: pefte
2: a tu e tala monu a ki motolo ke hui ko te ha mo pefte e ulea ngo ke lau hingo a ko e ki ufe fine ko ni o ko e fe kau ngā kau a ta pe mo e toi ngā o e whaamiri he tala monu atu ko e au pe e lavinia o whapeke ke ma ua a o whaere i fifia pe a tawange ke ke hoko ki ho ki ho mami ke angalele yange ko mami be mo mana tu mau be sabat tamai ko ni ko tahaya ha me afa ma winga te ko ko ke ga usi ai ko fa ta pe mo tamai te wa usi a o sabat tamai ko ni happy birthday loving you motulalo all the best and many many happy returns
1: Malo, kai kai te mea na fai fai ku ku tangi au ia he mea ka ku o ato i be tala monu o si te teo mai me fai fika au ia ke fai hatau lotu he tua ni maa ufolu o si fai me te teo atu ia fa malo ia talu mea ne fiafi lere mai tau ngai polo kalama naka ki aha ta taimi ke ta lave ki he ngai mea fa politikare ko ia kamata mai aki ka usai be ku to ye be tai mi te fok mai sion o ta ta la no be ka ku fa malo atu malo sione o ha o ke ta alo fa ki ki wa ka ko ni he po ni mo to ko na ku me ba me apina ka ta ki be kai ke nga o le re e ma Facebook ka ko ke mo ma ka ka ta mai ki ma wa ya ka mahalo ko te asinga pe fokia ko ma vale a maua e ko e ko ma faia tu maua he tua phone ke ga telefonia pe ga me e pousini te mi ko ya
2: pousini na hala ko fu tahi ve mo matavai
1: matavai
2: ko e lipo
1: mo e mo e mo mo e kono kono ko ko me apeto ki lo beta en un alolo amo kono kono ta mi ya
2: ta mi a nga wele pa lipo ko gi des fo fola ni ko mbahe ki grupo ko ni ko pasi mbahe ko facebook ko ki grupo ko e tana ki paanga group
1: eh
2: o tohi mai he to ta ko ni mati uono tolufa e mahake ave ki pe mahare poko ki koia o dem o koia o de molo to mo o ko hi ko a pongi pongi he mo o a pongi pongi he me a koia o la he pe ki a hon ko vi o na o ko ha ga ko gi me e mo no mai mo to ko ni malo opito aha li panga group malo opito e fra inasio e poko ni aku pe a tala monu ga gi mo to ko to ape ko to ape to fra ngo at ko tala monu ko e Oi go te o ngai tamai sa pa tamai. Ba be mo to fra o ngat be tala monu ke te o ngai birthday o hamna ki mai mo ki mo to ko lava mo ngai birthday. Ka maro la henika fripo o wi go e fra fa nga mari e mai au ke ma ka unga ka u e fra o asi ki mo to e po e lo e neu. Mana ki be te tau to fitau la ki pe time ka le ke ma to foki o ako ki e Enga aki ngai fumisi ni koe ni. Whaka ono pō ni fōk dia, ko maua fōk dia koe taimi koe. Koe ai.
1: Ko mene sā moe kono kono ia na kai piketo e. Na kai piketo e wifi ia.
2: Bebe wai kono kono ke ngāwe, ngāwe.
1: Ngāwe. Koe ne tete bebe a.
2: Mahino rewa, iai me hoko. Pehe, koe, maalo au pito hopo mea mai. Hoko atu fai fika au gede, whaka hoko tau fatongi fa osu.
1: Iu. O atu peki he koe pe. Hiva peke whahola tu aki o se ai tā anima pe ahuma e rewa e whaifika oma ne kaulotu whakakato nga hei whatongi e ko ia au sai peke whangi hime tamai he vani tamai ilangi eiki
2: tariho
1: e ko whangi hime ni ko sifko tutuat pe hao ki e tamai todo a tu fala o Maria Vito. Kata afia ki tawa ia he. O teu teu ho ta waka tawa kai hand over me a ngā ue ki kauta mungani ki teu teu atu nau fatu mia ki nau tō. Malo e si a mai, mu mawa ha aho lerei, fai tāpua ki na ki nau tōlu e heiki, a ki nau tōlu e kaupekia, si whakatamai, ki mu Ma'u ahumou tofia. Whakatofia nei atu mō ki mō tōlu. Ma tā wangi e kina o atu mō fi maari e kina mō tōlu.
2: Ma whanonga. Is whaamiri ko hukai huki tonu ha ngāhi. Ui maanu nei rotua. Atu e tala munu ke mō ma'u enonga mō fi maari e koe a hiono huafa. Sesu Kristo.
1: Amen.
2: Amen. Amen.

0: interruption.
1: This is PMN Language News with PMN Tonga.
2: Malo malo malia ho e ki pe malele a tonga ko tope mo me mai ki he ta o o ko ia hange ko ik mo me ai o ku te wai pe a te fili fale ale ko ia no sila e kwa mana ke fa ho ko i he a ho fitu o no ve ma. Fa ho ko mai pe fo ke ma ho inga ke to e fa pa pa i a ki na to ko ia ko ok nau malama ke nau fili ke nau lesisita i he aha whakaosi a ia koe aha wani ma eni o katopa. Ka ke he oku tokolahi pe foki aha no te peiti i pe foki he tau wakai i he tau ngahi o ngongo koe ni inu sila ni ai lahi ono tala ngai o ngahi isu la lahi tau te sito eni ki amanaki koe ia o e te ufiri. Ko tuku mai foki ngahi pāti whakapolitikale ai ngahi palomes ai aku ka mai ai ai leba pandi e nau pehe ko ringa ko lahi ai ka nesi o kai ke ma o na nga hi nga o e no silani pe ko nau hiki ki nga hi a fonu a ke he ko nau pa e faka nga o e ai ka nesi ko ia te nau o si mai ko ia i he ta uni ta pe fo ki ta fo o ai a na o manaki ki he toko wa fe fange au i he ta o te na o ma o na o ngawe o i kai ke ke na o hiki ki anga he i fonua ke he pe na o au ke se itu ke he o komi ngawe kai ke he ko isu ko ia o i ngawe o ku a fulahe o pitono ti pe i ti i pe a kawa i pe fo ki pe a moe mo uile nei ai a ku o palomes i e national aniasi a ko e flu vaccine o kwa ta ai a ki he whana o ki he pepe ta o mahina o no ki he ta o nima ai a kwa ta ki na tolu ta e totongi na pepe ko ki e national o he kai ke to e tex e kai ke to e haha tex for all ka pau e fidi ki na tolu ki he i he taon, te pehe foki o punao toki whahoko ai mahu inga koia, ai free cervical screening ai a he wano wa fitu e ata pe tai totongi eni. Ke ke heo ku lahi pe foko no tala ngā i tau te fito eni ki he ngāwe, piko employment, ma u ngāwe koia ai whanau university te nai whahoko ai interview mahu inga he ahoni pongpongini ai wakai koia pe a me he university koia de Katoria pe pe foki ki he university koia ai Auckland uni ai mahu inga ko ia ke toi toka ngange ai pule anga ki he fana ko ia e osi mai me he university ke ma o hana nga nga o ke ki he taim tata o befo ki hange o ku mea i welinga tonini ai Pacific Consulting Limited ai au ki ai a Fiona Fustua ai a ko e organization before kene una toka nga e ai fa na pasiki ka nga da pe fa na pasiki maka kai pasiki ka o ko na toka nga ki he unemployment of na to ko ia o te kai ke ma ha na nga we pe a o ko fa fi fi ko nga o ko ka o ka ta ko ni pasiki ke na to ko nia a ki na to ko ia ko mi nga we ai o ko ka wa o ya ko pe ko training pe he ta ta ta before ki o na ka o pe a mo no a ko i ko ia a ko faka uri a pe mo tokoni ka te nau tolu a i he tafa ko ni ka ge o ku o to la he ko ma ka o fa na na pa stiki o na nga we a ke se des ko ni pe a ku fu ma ho inga pito ke me a ho ta ka inga ta te fito ni we ni atoni ke na o ka o mai ke kai po ka la ma ko ni ko nga he isu a la la he pe fo ke ni o ka wa pe a mo to tong i sale hiki ko ia to tong fale hange ko ia ko to ku mai he a social housing ko ia weli na toni pe ngai api ko ia council a o ko manaki ke hiki ki o lunga a ke te se te wanoa a fale a no fo anga a tau te fito in ke ngai fale ko a fahoko ki ai ngai fale pe ko upgrade pe pe fo ki ki he a manaki ke hika ko ne pese te wano ai a ku ka wa tua ya ngai fale ta hafe ai ko si o pa ka kolo ko ia a wen na toni ka ke pe pule nga te na to kon la ia o pito a ke subsidize ai to ton i ko ni o a rento ko ka te na to ko ia o ku fie ma o i ta fa aki ko ni ko te o ku fa mana ka ni so ke la kai ia o pito a ki na to ko ia o ku lesisit ke fidi te he time tatau pe foke tala noa a te ngau tol koia o ku nau amanaki ke nau a fidi fale alea i hau mou feitu u ke faha tala noa ka te ngau tol filave i pamangahi isu la lahi ko eni ka ingata pe i hea ko maungawe employment pepe he foki ki he fale no fo anga fo mahu inga o pito i he tafaaki ko eni ko fa aussi ko foke at foke tamaiki university o bigatoria ke ako ye weekend ba ko ya manaki fa aussi ta ko ni to ko ya weekend ono pe fitu ke fa aussi ako ko ya i heta oni o ke ai temo na nga ue en la batokon ga tekna tolu a i he na os ma heta ko ni ko na ta nga he o ala ma wa te ta fini pe me te ao ta tu na la tu no kwa fe to afa
1: you're now on island time